0: fay dara médecin yi dinañu leen wax li ci war yépp. Muy kon ay consultation gratuite, manam képp ko am jafe-jafe ci sa wàllu baat nopp ba ci bakkan, soo ñëwee ci hôpital Ndamaatou juróom ñetti fan jàpp fukki fan ak ñaar ci weeru juin atum 2026 dinañu la xool te doo ci fay dara. Suñ ci noppee nag médecin bi dina la wax li ci war yépp.
1: Fonku sunnaam li tax mu doon ngeen ji imaam ak ni jëmam niroog judaam ak ni meloon ci alquran.
2: Mbokki julit yi, mbokki talibe yi, assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa baraka. Naaw bu ñu sëriñ tuuta Khalifa Dia lu gudd rek ci ndig Cheikhou Sèye Touba Dr Mbacke ñu xaar mi jiite comité bu màggalu si Mbacke leen nuyoo mooy ànd ak waa Fatiha al Bisri ci njiitul sëriñ Mam Mor Sakhe Diewriñ ak sëriñ Sidi Bousse waa Fédération Mafatih al Bisri di kuréel gi lëkkale mboolem njaboot gi aju ci sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Abdul Khadir Mbacke di fàttali mbokki julit yi, mbokki talibe yi bisub alquran di bisub sëriñ Touba Cheikh mu war a doon aljuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin 2026 ci kër sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke waa Fédération Mafatih al Bisri ci ndigalul moom sëriñ Abdul Khadir Mbacke ñu koy fàttali mbokki yi, xarit yi, soppe yi, wolore yi, Amdi Jam yi, mboolem daayira yi nga xamee ni ñoo aju ci kër sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew daayira Dakar sëñjitu sëriñ Modou Diop ak mboolem ñi nga xamee si ñoo féete Dakar taalibe yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew soppe yi, wolore yi, Amdi Jam yi ngir wàccaayu bis boobu nag waa Fédération Mafatih al Bisri ñoo ngi xam le ni fii ba màggal ga altine bu ne ak aljuma buñ demee ba takusaan dinañu amal réunion ca kër sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke lépp nag ngir wàccaayu bis bi. Képp ku ci bëgg am lu la gën a leer di nga mën a jokkoo ak Diewriñ sëriñ Sidi Bousse ci 77 613 11 77 648 13 11. Bis bi nag programme bi jàng alquran xaside berne fanaane jàng xaside. Mbokk yi bis baa ngi noonu, woote baa ngi noonu, màggalu sëriñ Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke waa Fédération Mafatih al Bisri si njiitul sëriñ Mam Mor Sakhe Diewriñ ak sëriñ Sidi Bousse di ko yëgal ñëpp bàyyiwuñu kenn. Aljuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin 2026 ca kër sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm ak xéewal. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
1: Danaa la wax fonku sunnaam li tax mu doon ngeen ji imaam ak ni jëmam niroog judaam ak ni maraan kumas ni jàgg moom sa jaaxle jee moom kumas di tàllalay loxoom dootoo jugaat di sàkku ñaan.
2: Assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci kiliftéefu sëriñ Cheikh Mbacke sëriñ Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke lool te ànd ak wér gu yaram sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke mi jiite comité d' organisation bu màggalu sëriñ Abdul Khadir Mbacke ginnaaw bu mu leen nuyoo ziar leen fàttali mbokki julit yi ak mbokki talibe yi bisu Abdul Khadir Mbacke mu war a doon aljuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin 2026 mooy ànd ak comité d' organisation bi ànd ak fédération kër sëriñ Abdul Khadir Mbacke di kuréel gi lëkkale mboolem njabootu sëriñ Abdul Khadir di fàttali soppe yi, wolore yi, Amdi Jam yi, bool yi nga xamee ni si moom la ñuy sàkku ci bépp taalibe war a soppe wala wolore war a ko bokk ci daayira wala turandoo sëriñ Abdul Khadir Mbacke nga fàggu ko booy ñëw ci màggal gi nga àndaale ko ngir ñu man see teeru gan ñi teral leen ci. Kon mbokk yi ndigal laa ngi noonu comité d' organisation bu màggalu sëriñ Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacke ci njiitul sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Abdul Khadir Mbacke ànd ko ak waa fédération kër sëriñ Abdul Khadir Mbacke di fàttali mbokki julit yi, mbokki talibe yi, soppay sëriñ Abdul Khadir Mbacke yépp. Képp koo xamee ni si mos ngaa toog sa xel dem ci sëriñ Abdul Khadir Mbacke booy màggal si nga bàyyi xel bool yi nga xamee ni moom la ñuy sàkku kenn ku nekk andi ko ngir ñu man see teeru gan ñi teral leen ngir jëmmi sëriñ Abdul Khadir Mbacke. Màggal gi nag ma ngi war a doon fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin 2026. Ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te séntu ñëpp. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
1: Kumas ni jàgg nag ci moom sa jaaxle jeex Cheikh Djili moom kumas di tàllalay loxoom dootoo jugaat di sàkku ñaan.
3: Yasir lahum bi lasi taas.

0: waral may jug di tewloti waxi wolof la nu koy wax bi jota ya fi jar di te la jug ak waan ngir man ci jangeti cheikh abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di andaki mak ñuy ñew di xam leti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm na nga xam do gis lu gan li nga yor fonkal ñu nawlati cette rekar fu mu jup se yo tulit sara jot nam ma saxel mi te jël njariñ ñi def seti wolof yu leer ta rafet ngay deg kaddu yu set lu ñew ñu seg bu ko tek buy jall yem lati negam da nga bëgg xam lu tax wolof di fi lepp ku yar sa xot ti ku yit sa wagn di yokoti jappal ma bis yemi am altene nak dana door ba gaawu ñew ñu jëlaat baat yi mu leer feti ku wacc sab and fo to git mu dal di fi toj kon yow jëlal li nga mom fexel mu ñong feti man japp na lima am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ki nga doon xam dembu farloti ta legi kat ñepp xam ikkat gi rek ka fi neexam liñ bëggi di ci xey tay gontu wor naati ta legi kat ñepp xam ikkat gi rek ka fi neexam liñ bëggi di ci xey tay gontu wor naati
1: مالك الملك تلوت برجماني
0: ñewaan naa di fentaat way akay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot mu ndox mii di sottiku ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fi wàlli yaan sëb dëkk daata gulit na xam ikaat gi de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko bu set tere kar jup se na ngay yotu sa radio di xar abdullah salit mu ñew gaay deglu ko fréquence bi sa 3 yu tek 5 rek la ñu leral la ay baati wolof ngir nga japp ko te ay mag yu sel li xel te am degg ñoo di ñew di wax lol dalay jangal nga xam dembu fonk ko ku fi ndaw gënal far lo te ñew xam fi ki nga doon jotaay bi dem mo jar yow di jumjël te daf ci ko ilay bis de lay am muy alternet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko delfina di wayat bi akay xamal ni ko bëgg kaddu mag mi ngi dooraat ku dégg li newal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ abdullah moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof bépku ndaw bu cosaan ñor jugal ta daw daal di dikk tekkër bu jotee rek jëlal sa postu tek ika sa 3.5 kay fere kaas bi amul sikk bëgg naa sopp naa man ku fonku mag ñi mel ni ki abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépku baat bu la réeroon ko jël ikkab bul ko sa fee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat aki démbu lanu fi teg mengale kok li nuy dund teg ki koot ba nga xam yow li baat bi wundu ci tënk soo xëyee na nga naam maak sa xel mi it dee ko xalam ndaxte ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni daw yi fak yalna bur ma yafan wi guddu lool te sut wepu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg seen xaaris kenn soppe moo fi ñewoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg
2: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband
3: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
2: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar mi bañ mband
3: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
2: seen jataay bi ki koy def abdul ahad sall la tuddu
3: jàngaleek joxe xam xam ku bañ ci yéebul faxand
2: bul ko yootu
3: jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñand
2: monsieur fuñ dajalee woo ji nax jure fa fay xand
3: saay wolof dafa leerul ne nof laay de man na rënd
2: xàmme naa dimb ak rat beref sawat ak ko rand
3: woote leen subateel ndax sa téere kaar lan ko rëdd
2: mooy léebu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
3: compte 33 976 nga bind
2: 0909 djel wolof di acci aw tundu
3: 0909 djel wolof di acci aw tundu wote len subatel ndax 7h car lan ko redd
2: moy legu ak jangat yi lay tegat ci sap and
3: compte 33 976 nga bind
2: 0909 djel wolof di acci aw tundu
3: 0909 djel wolof di acci aw tundu
0: wote len subatel ndax 7h car lan ko redd
3: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wax sa baatu wolof ma nga tekki baat ye fa tedd bul ko yootu joto ko gilem ginar munu ko ñand mos yefun dajalo weji nox ci rep pa fay xand degg na ñu ne nangam ku koy reere le nga fand ma ngi laaj ko amul ñeek lu yomb ndax dang ko jënd
0: ak su ngeen deglo tan ci nu la biire jaay ba wala ay wala ba
4: mat mat na bay ci rew
5: alam ya dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mucc bu rombe ab dom da koy sukkal
6: de nga walam ja di wax ni salax bu ci bet bunt bant lukki batam
7: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccor
5: walam jaay dane jaay ne jom loxo du ko genn
7: ya sa xottiku guddal sa goñ la
5: walam jaay neena jeñu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom walam da wax ne ku fay say bo ray say non
8: olof jaay neena fetal guma fekke safam tuyam duma jaxal
9: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
10: ku bëgg sa mboros bu baax bala nga tambali osal woñ gi
11: la bar ngol namp boy bajant
12: lu ëpp bëgg ci biiru xaban te ke ndew
13: borof jaay neena sey du bubbu ba fa la neex su mi san
14: tak takal mbop baxalutung bana
15: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
16: olof njaay neena luy naaw moo neexa sànni
17: olof njaay neena suul ker du ko dee feeñ sumu mbër làng ak moom ko gën muy bee daan ngay ree
18: olof de dafay wax bopp bu dul jégg ndigal nag kenn munu caa dem barke
13: njaay dafa wax ni wuree tàngam loo ma gënal ku ma dàq yóbbu ma ndoliñ
19: wolof njaay neena ñu mën a kott amuñu mbaam
20: wolof njaay neena boo gisatee tan di yàpp sax noonu dàq ko saw yàpp lay lekk
19: wolof njaay neena ku ne ci njaw bu yàggee nga doon njaw wolof njaay neena fu ñuy feese kenn dafa jëy bu góorg
21: di wax ni wolof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wàcc xeeb ko
22: atub gaynde forme tef
23: kuyeel ñay bu ñëwee ci déeg kuyeel mbott wala mu bole koog ban ba na paaj
24: olof njaay daa wax ne rangoo ñi baadoo la mooy siim cerey buur
25: cheikh baa olof njaay dafa wax ne ku dem ba ci àll ba mere sa baam tax nga rey ko dama yéen sa suuf
26: waaw olof njaay dafa wax ne ku folli jubbu wi la tax a falu ak folliku mën na laa bett
27: olof njaay ne la la reg muus
0: jeexalut

0: kumbana la Cheikh Abdoulaye magni ki wiri wiri jarin
1: wala ñagu auditeur jërul yoonu torbo atam
2: wala suñu yaay day faral di wax ne ku feexlu ci kéro jaxat war
0: na ñal bo ba ku xamul ba moy faaw
2: ku yey bu yey yaxu bokki yey nga yaxu yey kettu yax
3: borom ngad yegul borom pañe
4: ku ñu rafatale jakk faat waxtu warul
3: wala dana aduna de bu ciire way def nako laalu
5: wala nga dafa wax ni bare ndo mba bëgg kër gu fedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jex te do gisu xop
6: wala ñay dane weñ nga nga bañe ca mbañja xaan nga
7: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam di ke mo and ak mo ngoré bi moy kakator melokan wu ko neex mel wala ñay day wax ni moy tulaage rankal dana jex dana laax koy
8: wala ñay da wax ni bu gop atudatul koor jekki jeexna
4: waju ñaw dekkul famu jëm famu jugge la ciosana
9: allo ñay dafay paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme ep na ubbi
10: allo ñay neena ku sa demb tabbi do ko sami xeyram jambor
11: wala fa daf ne ganar bol ko xebal afu ndax makuy balaxel
12: magni dañ dan wax ne bopum jaxan day yag na bëkkum net te kenn mu sa gis mu ne bayam sekkal mu di
11: waaw wala ngay dafa ni peppum kepputal xon jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte day bu duggul kaaf rek duggu taar
13: dafa la wala ngay wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
4: reub ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakku
11: señu blaat wala ngay neena kuy ñoddi da nga jotle wut
8: wala ngay neena mag muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
13: wala ngay do wax ne nag wu dul bo jamé so wu wex batal
11: wa wala ngay dafa ni sacc bu dul raw jërul yak ay nelaw
13: wala ngay dafa ni
14: señu blaat wala ngay dafa wax ne bu leg leg kéré ma coy
11: bëgg yapp bu mu jex wa wala ngay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
4: kuy ñew ta fasso woñ nga mboros
13: sa bu dëkke loxo jëf jëf
15: wala ngay dafa wax ni ku kër yek sa dom
10: ngay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu
4: waxi wala
10: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu wala ngay dañi dégu pot ñak xam ya cey nan
4: photo photo tagalul mbam ak nopi
15: jëfam do pot pot
11: kërëm gi su ko lay nga wax waye ragal
4: ben ab nem mëne su ci am pedd am ci ciuj
16: den ci kat ron lal dafa bay ku defé ni ci room
11: wala ñay neena ko da xel mu raw la ngeen bëre mu daan la bu ngeen xexé mu dum fala
9: wala ñay den nga sum bu lo bu lu di yoré goj da wé su ren ba
4: bëtt tan jël na mi def sank lañ
17: bu ñi so leray bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul
11: jëm ci xur wi bu bëggee xam ne nekk ci xur wi na laaj ci ko jóge
4: xobu xel xajul ci gémmiñ ak tef
18: borom konku yëgut borom larmet
11: waaw wala ngay neena daan bu naqare gunge diko defal
13: wala ngay neena deratu bop du moy mbagu borom
1: wala ngay day faral di wax garabu adina bu meñe bul wat bul gëssam ligal ba mu tardi nga fa
4: ciwal du tepp dom ja bet
1: dudd bu ngi ci bet la dañu do tut bu tax tax
15: ayel waan ku ci wato xaj bobu da nga wésu mustafa
9: mbojjan fu mu taxajo do wër te cour di wërel
17: rek reyna suñel waye loxo muñu ko
4: picci mi ci loxoy xalé yi wër ta ré picci mi ci kaw taal bi
17: wenn weñ gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari weñ
13: sa gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru nu rok mous mousit nu rok siru da gis nga fi le siru cheikh abdoulaye mous ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la kawarok mous ci bafa mo gëna noy kawarok siru te saw kawarok siru ko sut te le mous di xéñ ak li siru di xéñ bokku
4: yo xam nga siru le
13: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
4: man damay deg ñaar amay deg sa ndax di deg si ndax
13: waa
4: di deg bebeton
13: bo ne si ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tudd ci te bu jigeen bo ne bebeton nga ñew ci bu goor
4: legi ñom ban jamon lañu wara nen
13: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax

0: yar lo ci man tay yoon nga bañ ko moy niki ñu señ bi waxe won rek ne wasluko khasir bu señ bu xale fonkon wasluko nahjahu jami'an tafusu bi rida rabbikum wa bil jannati khasir gu mu da jangalo la de len sobu ngeerum yonent bi ndax ngeen meuna laq ngeerumul yalla ci la waxe ne da la wax ne lolo tax mu fonk sunna ayyuhal qawm sarihu litibahi sunnati almustafa raisi seigne touba da ne jog len fonk sunna yonent top sunna yonent bi yen ñepp la ci wax mom mi nga xamne ñi nga xamne ñom lañuy deerlo ñepp moy seen kilifa moy yonent kon nañ dali gor gorlu ci lolu mu ñu da fatale ko gor gorlu yit ci xamne istiqamatu la neewon ci lañu da soñ da ko ne xamna li ne ci istiqamatu kon ñariñ rek lañu bëggal inna lisina qalu rabbuna la yusma istiqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahshan wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah alla takhafu bu len ragal de wala tahsanu bu len khalat njabo gën fi bay seen gannaaw non seen waxe dal fi re kon istiqamatu lepp ngi ci malaake yi bala ñoo bala ki neewon ci istiqamatu bala faatu dañuy ñew taxaw ci kanamam wax ko lool wal ragal de gi lay jublu ci bu ko ragal bul jaxit ci sa njabot gi nga ju baye ci sa gannaaw ndax nanu awliyaakum fil hayati dunya wa fil akhirah may seen lepp lool leen yalla kon nak yalla na ci yalla xir bu ko defee nak ñu wajal bis bi ta fonk ko yalla nu ci yalla yubbo jam ñu ta limi diglé lim da diglé mu téwaat ci suñ karam ñu fassiyene ci ene lim da téré mu téwaat ci suñ karam ñu fassiyene ko gëna bayyi suñ mbokk mu baax mi nga xamni moy serigne cheikh sari ku ne xam cër bi mu am ci yoon ku ne xam lim jëf ci yoon ronkoñ yi di ko joy te firu ñi ngi koy jaale ñepp diko fatlikou ndax dafa doon jëm jo xamne Seydou Abdou Khadir dako bëggalon bopam xassalon ko ci bopam da jëfëlante ak mom jëfëlante go xamne dara mën ko romb biko Seydou Sarr yu ñëkke jox auto Seydou Abdou Khadir dafa talé fi auto dem ba ci Seydou Sarr moy tay lima andi moy sante la ci Cheikh mi ngi wutal auto Seydou Sarr yu woowat Cheikh momako net woowat ko ne ko cheikh de tay sant na li tax nga am tan ci bu xadi kon nak koko bisam lu reey la lo xamne wa ka seen bu xadi japp nañ ne seen bisu bop la japp nañ ne seen bisu bop la waye ñun ñepp ñu gën ko ci ñaanal laale ci munasa gën ko ci ñaanal fasale ci ñaan yi fasale ko ci kamil yi yalla doli ko wetu wa ci terbiye rek ak jangale alquran rek bu ko fekke fe xalam dana set assalamu alaykum
1: bokki julit yi bokki talibe yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen da nuyu di leen sant di leen siaré di balu ak ñepp di balu ak ñepp ñaan yalla bo mu jéggal barke Seigne Touba di jottu li ndigal li nday dotali fi ci barab bi di wote lañ da wote di wotel kiñ da wotel di wax lañu da wax moy bisu Cheikh Abdou Khadir Mbacke ci turu Serigne Sidi Mbacke muy coordinateur bis bi ene jottu ndigal Serigne Cheikh wo mbolem bok yi nga xamne ñoo aju ci mama haram ak ndu ci way mëna bok goor ak jigen nak ak ndaw rawati nak jabootu cheikhul khadim gep di tambale ci cheikh mahamoudou mustafa ba ci cheikh mahamoudou murtada amé cheikhul ak sonu fayti dia ba ci sonu maymunatu sukhra mbolem bok tel yep mbolem cheikh yep mbolem kilifi diine yep mbolem wëlëd yep ñi ngi woon ñep bay wuñ kenn ndax cheikh abdou khadir ibn khadir ñep la amutun tel wi kesse ñu bokk ci ñepp ay bokkam lañ ñepp ay talibam lañ ñepp ay wëlëreem lañ kon ko woo ci ak suñu xarit rek woo nga ñepp kon suñu leen nga woo ñepp bay wut kenn rawta woote bi nak di ci jital jankat alquran yi jankat khasida yi ni ko suñu bi waxe legi rek ni ko ñepp fonk du ci waya da def nako yok ta xamne bu ko defee du gëre ci inshallah ni nga woo itam mbolem ñi nga xamne bi ñoo da wajal ay xewal du ko def du ko mboron ñi nga soñ ci lolu ku mel ni waakar Serigne Cheikh Niang Diaby waakar Serigne Cheikh Bar Mbacke waakaram wa Serigne Seydou Niang waakaram waakar Serigne Amadou Ndiaye ak mbollem mbokk yi nga xamne bi da nañu wajal lu meeno diko andi diko ci bis bi diko jox ndaw ko day ku neena liñ ko fonku bax bax ta xamna lu am solo la

0: baaxa baax ndax amuñu luy dëkk bi te bëkk dëkk bi li ñu bëgg mooy mu raw màkk ak Medina. Kon nag sa teere ñu lay jaajëfal dal na suñu borom yàggal sa taxawaay ndax li ngay def sax na torop.
1: Jërëjëf, ñu sant ko gërëm ko bu baax a baax. 33 976 09 09 33 976 09 09 seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tey samedi la rek. Ku ci ne ñu ba ko mu xool fa ko soob mu rafetement du ci ñaan di caag moom. UKAM FM asalaamaaleykum.
2: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam. Waaw kay jërëjëf.
2: problème ndox lañ am
1: moom. Yéen ñan la?
2: Ñun ñu dëkkee Darul Kërin jàpp hôpital Sewu Kadim. Daamee ne xaw naa yaatu lool sax diwaan bi. Te xaw a yàgg lool sax daanaka mën naa la wax ne depuis tabaski ba léegi la. Daanaka rawine yi moom dafa coupé sax pour ndox moom nga amee ko fi moom da ngay wër ba sonn moom daanaka doo ko am. Dama xamul nag ci forage bi la, dama xamul ci piwa yi la. Waaye nim ci mënti demee daal xam naa lim ci mënti doon moom. Noo ngi yelwaa naka ñaar rek ñu dimbale ñu ci bu baax a baax. Ndax ndox moom day loo xam ne mënti ñàkk ci dund gi. Waaye nit moom fu ñu nekk rek la ba gën a yitteel mooy ndox. Su nu ko ñàkkee rek daanaka luñ mënta am rek loolu duñ ko mën a jëfandikoo. Xam naa gëj na fi nag mot na fi am nag waaye gëj na fi. Su amaatee nag xaw a yàgg lool te métti lool ci askan bi. Sax daal ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñoom la suñu borom dénk loolee. Su fekkee ne daal ci tuyaux yi la wala ci forage yi ñu dimbale ñu ci nag ndax ñun daanaka boo xoolee ñetti forage mu ñuy séq. Te bu ñu amee ñàkkum ndox rek daanaka loolu dañuy xaw a jaaxal mu hôpitalu Darul ki forage Darul Kërin bi. Ak forage bi nga xam ne moo nekkee ci booroom bee Sewu Kadim ak forage bi ci yoon Darul Mukhtar noonu ci Kësin Alhaji Mbacke. Bu yooyu buñ la séqee yow ngay ñàkk ndoxta bu fekkee forage yi amuñ jafe-jafe day xaw a yéeme lool. Tax daal ñu ngi ciy dagaan daal ñu dimbale ci bu baax a baax. Noo ngi lay siyaar bu baax di la ñaanal jàmm ak tawfiq.
1: Jërëjëf, ñu sant ko gërëm ko. 33 976 09 09 UKAM Radio Université Cheikh Ahmadou Babacar gi di bawa ci ndam 103.5. Asalaamaaleykum.
3: Waaleykum salaam bu baax.
1: Mbacke.
3: Mooy jàll wax ndey daara mën
1: naa. Waa kay sën ndey bi si
3: waaw. Jamba ji daa mel ni moom yaatu na ñu mën si ndox mi. Ñun moom suñu fee commencé na waaye nag day ñëw guddi gi su bëgg yi maanaam bu ñu guddi daal lay xel su bëgg yi moom mu tëj. Waaye nag saa ko mu tànk rek. Li yàggee tuuti rek mu daal di commencé marché mu marché loolu bañ xelee ndax dañ koy faral di ceel loolu saa ko commencé def semaine la wala ñaar semaine rek léegi moom ki def guddi gi rek xel ba jëgg bañ a xelee day dem yàgg mu bàyyi xel guddi gi wala mu dem ba commencé ak jeeg ay seen gerte matin ak yéen matin yàgg mu arrêté. Ba ne nag papa ma laaj la laaj la ak xel bi ndax jafe-jafe yi dëkk bi di jëf jàngoon kenn ndax suñu yëg na ko. Dama yaakaar ne comme dañuy moom dëkk bi tubaab moom suñ bi mooy kii dafa ñëpp xam ne te ñëpp nangu nañ ko ko. Jafe-jafe bu fi amee ba ñëpp jàmbat war si nag koo mën a yëgal su dee ne yëg war si ko mën a yëgal ña ko jëge nañ ko wax li nga xam ne ñu jàmm li metti lool te yaakaar ñu kenn ku dul moom te moom rek ma ci mën dara ndax tubaab moom te ñëw ci la jàmbat dara wala nga def dara suñu yëg comme nag xanee yëg na ko wala yëg ko yooyu moom mën ñu jeex dara waaye ñi ko jege dañuy dégg jàmbat askan wi ñu koy dégg moom ndax askan moom ñëpp ndax rajo bi yaakaar naa ne moom bi réew nekk bi réew ñëpp ñu ko déglu. Te li fa askan jàmm kenn ku nekk ba nga nekk la ngay wax yàlla moo tax nga koy wax ak sa diggante ak sa borom bëgg di si baax rek moo tax ngay wax. Kon nag bu loolu amee nag war nañoo mën a dimbale nit ñi dimbale sëriñ bi jàppale ko liggéeyam bi mu liggéey ndax jafe-jafe yu amee rek dañu naan sëriñ Moustapha mooy borom dëkk sax. Kon képp ku jaaxle moom nga nekk comme ñu nekk bi mu réew nga jaaxle ci moom mu leen di saafara seen jaaxle seen jàngoro. Boo maag ñi nga xam ne am njabootam nekk bi dëkk bi benn jàmbat war fee mën a benn naqar war fee mën a am tam nekk si ndax mi ngi fi. Te su yëgut jafe-jafe war nga ko mën a yëgal ba mu yëg ko mu santaane ay nit ñu taxaw ci dëkk ñu wax def bu dee alal yi ñuy génne mu génne ko ndax yàlla def na alal yi am na fi. Kon nag dañu mën war ñoo mën dimbal si jaan ji fexe ba li ñuy jàmbat jàmbat mën a wàññeeku ndax jaar na lool te ñit xam ne tubaab moom warte mën a manqué ndox ndax noomu naqar yi ni ñuy jëfandikoo moom du war nekkul li ñuy jaay wala bu ñu ko dee jaay tamit ka koy génn wala ka koy fay tamit taalibe ñu ngi def luñ man ngir fay ji mën a jàpp ndax.

di lisu bo xamne lisu lisu lang la lisu diine la lisu Seigne Touba la te ngeen nek ci diko saytu ñoo ngi ñaan yalla yalla defal leen lepp lu ngeen bëgg ci bëss bi alquran mo na wax wa tilka ayyamu dawilaha bayna an-nas kenn xamul nan la ci djublu lu neul nakoy mo xam nam koy doxale kon na bok ci tay kep ku ñew rek yalla fay sa aju ñu tambulé nuyo bi seul chef na mo koy waxé rek la du bok gi la koku ben sa dañ ko fey fek kon jëf ji rek la ak yeen kon ñing ko tambulé ci mom diko nuyu diko diko ñaanal yalla yalla sam ko yalla may ko wër mu jotté lu nooyé bi tamit ñepp na tamulé ko ci Seigne Cheikh lool mi doon wax té tout Seigne Cheikh Kadji waat Seigne Damlé ak bolem yi nga xamné ñoo sékk liggéey bi joggé ci yenn gox bu xani di tout di sant bu baaxit mo do sékk ndax ñun ñoy wax loolu niko Seigne Cheikh na di waxé ñun dañuy ñu publicité manam di woné rek di woné no lili ak li loolu amna lu ko man koy jaay wala lo xamni ñaar liñ koy def sax ci liñu jaay ñaar bokk qualité yi deug deug lu lepp nak waye nak wax nit ki nga xamne day xam lool ñewé xamal bokk nga xamni do ko do teeru sax rek ko leer lo rek lañ ko waxé te leg leg di degg na dem ba dañuy wax ni leg leg ay tiaxar dana dem ba gëna niru deug deug deug ndax nañ koy woné lay do ko rek dem ak yow ma ngay def ci yalla rek am ci bëgg nak ci rek am nañ ko gisé kon mo ngi baax na ci xamal sa bop kon ñi ngi nuyu ñepp ci sun bop yi fi nek ñu nuyu soxna yi tamit di am mbéte ci nima ko waxé ci dess fi ci bëss bi le 12 juin wax nga ko legi ñaar ke la tak ak ñaar yo xamne man na wax ne suñu corps de mission fi lañ ko jot manam digal lo xamne dañ la ko digal dafa mel na bind ko baye fa boba tay it na japp nañ ni ci lolo rek lañu bind dox lañ jëm sappuñ ko nak fat bu ngeen fatali ko ma ñëwé ko bi dafa ñëwoon aw som ne mom day dem man ñëwugo mo won sax ndax lim lepp li daan indi moy suñu defé 8 juin bi séri mëna bañ daan def ci mairie ba lool mo ñu daan yëkëti ñaari la 7 la daan ñëw buñ ko defé ci suba sa le 9 ma dem motax dama daan yéxa ñëw lék lék señ bi mo leen laaj ñëw na mo xam bañ ñëwé ci la né nañ dafa bëggono ñëw fi def na Seigne Cheikh na xam na dem dañ koy répéter rek bëgg xam suñu motiver suñu ñëw ba ñëwé mëna na ñëw ñëw fi kon loolu bi son ko xam moy li ci dugal na duggé wuñ ci Seigne Moutoura la duggé wuñ ci lan duggé wuñ ci nalo duggé wuñ ci ndax limay wax rek toujours la lepp lo xamne ya ko lijeentel sa bop buñ digal lu wala nga ñu wax nga agalé wala tambalé bu nga tambalé ñu dugg ci bu boba lo ci fekk rek xam nga mëna nek waye luñ la waxal ci bop tu wu sap wu wuto bu boba lu baax rek lay wax te yalla rek lay jogé do mo tax daw ñu soñ ci dara do ñu dugg ci ñu dox ci ñu nek ci kon ñew gi fi lool la min fi ñëwé tamit ni ngeen ko waxe kër gi ñi ngi nuyu bu baax kërin ñi nga xam ne ñu ngi ko waxe sànq dañu gêné wo sax di tudd kër fee fale la naaka naaka ma ndax loolu da leen dafa taxu ta jóg Seigne Touba taxu ta jóg mbir mi jëf la ñëf nekkoon nit loolu taxu leen a jóg amuñu woon problème feela bokk léegi lañ ci dugal lu la rek léegi sa Seigne Touba léegi sa mag sa mën na te lu grave moom Seigne Touba moo moo sëriñ mo jëf moom itam dafa topp yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam.

mune bu fekkonté né da nga waxtané sé ngob dé kon nga séñal téma bu jommal bi défi waye ak sa dënd bobu moy xabru moy bamélu téma ni yalla yi mune ci dun bobu nga xamné ci la def ñett at yi man ci yoyu sopp na benn bis ñu dal di yéene né amna gan bu mag ci fa buy ñew tan nañ ko téer ñu tambalé sétal mbéddi tambalé pentu garab yi di len selli di balé ati di forbanti di sétal ko waajal di tak drapeau yi lu nañu def ko waajo ji bis bu mu accès dafa dal di jubal beb di cheikh amadou bamba nek bi mu accès cheikh amadou bamba xol na xolam ba xamné ku ko yéné yiw la bi mu ko talalé loxo señ bi talal loxom bi muy talal loxom ñu dal mu dal di dig kaddu gi joggé asman wa min husadina ya ayyuhal ladhina amanu innamal muslimuna najasu yeen gañu gëm yalla xam ni leen ne yéfal yi sobe lañu neena ma dal di bama loxom jalax ko ba mu téx téré neena mu dal di taxaw diir bu yagg melne kuy sétantal di xalaat di sét xelam ba mu yagg mu dal di wo tarjuman manam interpréter mom goor ci wajjo jox taxawam mom lu yagg wax ak mom wax mom ba mu yagg mu baye ko neena wajja dal di ñew ni ma filifa gi neena bokul ci ñinga xamne ñoo lay yeenal won wala ñoo lay fexel wala ñoo la bañ bokul ci ñinga xamne ñoo doon fexel lay indi fi neena dafa am xaritam bo xamne xarit ben bakkanam la moko doon jenk ne ko wax bo xamé ne dem nga ci rew momu serigne touba day ku doy war la nga mëna def nga dem ba nuyul mako lool do nga taxone neena mom touba bobu mu ñew di la nuyu waye yeene wala dara du jamm neena ma dal ne ko ne ko man tam lima def defuma ko ngir yaakar ne defuma yeneelu man wala defuma koy fexel waja dem bi kilifa do demé néna sun borom dal ni ko téral ko nak ngén né ñoom sun borom fa melni ku len di xéssé ndax sir gi mu fi seen xol bëggul ñu bëgg lén luddul yalla wala ñu jéng jëm ci lén luddul yalla wala kenn defal lén garab bu yëngal seen xol rawati na nonu yalla yoy munitak bu nga amone ben paquetu bonbon bu mak bonbon bu neex dana mu yonne ko waja mu demé jox ko tuba ba tuba day deg ci lol diko sant yonne ko ak cyan ci wax ko wow neena sun borom dal dikoy xamal ne jihad gi ngay jihad zahir ak batin zahir ak batin la ta do fi baye ben nit nit bo xamne waro nañ ko selal ta selaloko mo waral ni jaaral li jaare ak yow ni ni jaare ak yow waye ci digeenti bob batay ci dekk bobo lañ ko digeel ci ben hangar bo xamne ay soldat ko nek ñoko yendo ko fanan ngir xet xital ko ngir tumu rankal ko ñu jaxate ko mom mu melni ben soldat ci bir soldat seen cigare ci ñuy tok ak seen pon ni seen tagar ci ñuy naan seen taxani seen way yi ñuy way seen yuux yi ak seen bëre bi ñuy bëre ak xaj yi yëpp fitna ko lakal ko waye neena ma set ni ñoom soldat yi kenn ku ci nekk ñaari malaika yi wax rakib ak atit ñi ngi tong ci sa mbag yi te limay lor dana leen lor waye malaika yoy ñing ko muñ te luñ mëna muñ war na ko mëna muñ ma dal di muñ tiis wowo ak naqaru ko ak tumuran ko ak jaxle ko waye neena ci xé djiblo ñu ñëf ci fiñ ma duggal neena naka ñu xey ci ñeël.

iyaw ngir ko ba nopi ne li de bi da la fete bi da ci nek dañ ko waral lak ñu wax ko sidna lim ko sidna khazali imam khazali fek na bobu qadi iyad mu nga ci hammam ba di sungu di ko de xamul dara yalla na de bim ne yalla na de mu de ci hammam ba do sungu xam ngeen ne ñaan yoyu day am ñaari xejji yalla yo xamne sun borom day nek rek ci lamiñ dal ñu def lool mu def lool on ñet ñaan yoyu xamal na leen ak ñaanu sun tuba ji ci muy waxe sun borom metti ni tek ko sa non bobu nga xamne man mi liggeeyal ko yonent bi lima dal ba duma meuna liggeey tek ko bu mu daata xadam daata agna deg waaje yi woko neena batay ci dun bobu neena gouverneur dafa nekkon gis na ne labb yi fi nek dañuy am ay boy yo xamne ci waari yu bari bokk boy yoy bu ñuy dem dañuy top ci ñoom di leen yoral lu ñu jënd ñi di leen yonni di leen yoral seen yu diis di leen liggéeyal di leen defal yu nekk gouverneur ko japp ne man aajo wona ko mu ñew ni man ma wutal la ñaari xalé la yo xamne dañuy and ak yow di leen taxaw di leen dimbali neena mané ko dédét ma gant ko neena bi nga xamé ni nak aaday dëkk bobu modi ñi nga xamné ay nit lañu ñoo xamné ay notable dal dañuy am ay mbindar ci wa rew ma ñoo xamné manam ay boy ay cuisine dañu leen di togal ak di leen jëndali ci marché ba di ñew di leen togal neena ma dal di wax gouverneur ba nañ mu ci wutal kenn neena bañu ko indé ba mu dikké ba djubma rek nga xey xet ko xamné mënu mako mu dal di koy dax neena ma dal di jaayante ak sama borom ñom boy yoyu ñu mag ñi ak ñu ndaw ñi ñepp jaayantuna yow ngir ñom mu tor xam ngeen ne ñom dañoo xam loolu mo ci lay day gudd ndax doom adama ni mu wuté ak malaika ak doom adama yi muy aajo woon tax mu ak xam xam biñu xam ndax khalifatullah fi ardi ji ñu nekk am yo xamni waru dina manki mu nekk ci bëpp bo xamni loolu ñuy wax ndawal bu yapp jax na fa lool bu benn bis bu xamne aajo woon nako mu jënd sardan ko war sardan yi le bimu ko jëndé wuti la ca laal mu daldi bayyi ndax xet gi neexu ko bu daldi fa sa bu raxati ci fa lij ko lañ lepp lu mëna dindi xet rek mu def ko waye bi nga xamé ne fa na xayma gi bëgg tak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu tambalé bind rek kaddu gi diga asman wa minhum alladhina yuzuna an-nabi aw yaquluna huwa ummu nena kaddu gi melne gënu gi dal nena xalam daldi reer xamatu fu mu nekk neena mu boole gacce ak titange ak jaxle dina digante bobu mo dal di bind ne jaayam nek sun borom waxuma la jeen yu ndaw yoy nek ci boati waye jeen yu mag lepp ba xaw bay jaayes ko sun borom ba abada du ko laal neena sun borom ko ne jaayante nanguna ko boy yoy nga xamne ñu ndaw ñi ak ñu mag ñi jaayante won nañ ko ak ñu ko ñom mbolo dal di koy dikkel wax ne kan ci ñak mu ngi wom xarum kuy wala xarum tawabir ma gëna duuf jeen yi mu jaayante moy xar yi mom la ko borom woné né nanguna sa jaayante gi fay ko xar yi boy yi nga xamné mom la jaayante won né du leen jëf lo du leen liggéey ba du jëf liñ té ñom dara tax sobe lañ mom lañ ko fayé talibé yoy nga xamné ñoo ñew ziaré ak joxé seen bop mun la xultu wa jaa thamanu sighari wa thamanu kibari wa sighari mune kon xar yoyu moy njottu manam mom la jaay mom lañ ko fayé lima ko waxé rek jeen yi andale yoyu ñoy boy yoyu mu bayyi bu fekkent nak top nañu journal bi dana bari lol te jeeg dina bayyi nañ lu bari lo xamni waxu ko waye xam ngeen ne yoon wowo da fess del la xew xew xew xew bu ci nek buñ ko doon waxtane mom rek ak li ci aju ak nam lu tax mu dikke nonu serigne bi ak nam ko gisse ak la ko sun borom defal day doon lo xamne du jeex mukk ndax lolu aris deug mo koy xam te dafa bari kon ci gattal gannaaw do muy waxtane tuti leneen lo xamne itam aju na ci yoon yu way aju directement ci yoon dañ koy gatta ñu xamne bis bu melne biñu wax bisu gaaw

0: ñi ne xaqala ko le bind maax ko señ bi xam lim ci djublu ndax yalla na ñu joy gaay yalla yi fi newon bu ñeuk ta nek ci nañ fi wara nek ñu ko yalla bëgge ba jogé ndax yalla na ñu ñew seen gannaaw di jëri ci ñom bi xerta señ ko seen bo seen mboor ndax yalla na ñu joy de nga tax gisee ci leen ci ñan ñi nga xamne ñoko waxe nonu day dal di fat ñu dal di fatali mbiru muhiddin ibn arabi ibn arabi nekkon nit ko xamne ko sun borom teela defal ay mbir la bi mu nekk bu mukallaf xam xamam agul fam wara ag la tambal wona dug xalwa ba di gis ay kawteef sun borom xamal ko xam xam yu bari yu jibi dayo xam ngeen ni ibn us momu ñu awiro ko tuwa bi wax nekkon na philosophe bu fort bu xam lu bari ko nga xamne xar karam yu bari buñ jaxle dañu wël ba di ko jullu ci mom diko laaj momu nak don na deg mbiru muhiddin ibn arabi mo xamne fukk atak juroom ñaar la am xaritu ibn arabi manam baye ibn arabi xaritam la won mom ibn muslim manam aliro daf daan wax baye ibn arabi tax do mo won sa dom fi may deg man ko bëgg ci islam fekk nonu la tollu ci at bis ngir won ko ko baye muhiddin ibn arabi yonni ko yonni muhiddin ibn arabi ci aliro bi mu demé dik fekk mu ngi jangalé ak di yété ak di ubé waxtu takusan mbolo ma ngi ni tirim bi accé nuyo mo do wax ko liko bayam yoni aliro dal di xamné ki moy wajjo ñuy wax dal ñeko ndax waw ibnu arabi ne ko waw mu dal di ré mu ne ko dédé mu dal di am xar kanam bu ñëk dal di jax ñom ñaar rek ñu xam li xew ndax waw mu ne waw ba no fi ne dédé mu ré mu ne dédé xar kanam bi ñëk lu taxon bu ñu ko ndax waw mu ne ko waw ay roof def ne ko ndax jang ba am culture bu ma tekk gëstu téré yi jang ci ak tawhid xam hadith topato maana ay alquran ci ni bo doom adama njaay ordinaire mëna xamé ci saray yi def sa ijtihad jaamu yalla ndax dana tax nga am li nga bëgg mu ne ko waaw waaw gi mu ci jiblu ne ko man nga mucc rek bi mu ko ne deet nak moy li tax nga ag ci ag way goor ñe luy tax nga ag ci ag way goor ñe moy nga jaar yoonu tarbiya ba am li ñu wax équilibre spirituel bo xamne ci ko juné na nga xamne non la gëré da du bof morom du ko wañi du ko yok non lay diku yit yi ñu tag yit dajé ci yow ba ma tekk ta loola li nga wax duko maye wax
1: mu am ci jaxal am jaxal mu ne ko wax na señ ci baax ta gi ngi koy bind ta gi ma jaxal kala bu mo bind ko ay non ne ko nir di ko nattu daf muy dal di fat yoy le kon wana mu ñu ñu Touba xam na salatu ma jaxal kala te xam na fa xolam tollu ak li ñu bëgg xam mu di ko jangal ci sof diko won tam doom sax la yépp ta xam ngeen ni ila jëm ci ci ñu fekk mu bi ñu na bu rahim ci ñu wax bu rahim dina gi amul ci dara ci benn tali ko xamni ci ko ni ñu la bu ñu bu sun tuba bu fi ko ma tali ci dina ak fatal bu taw do ñu ci nak ban ci fekkel ci ñu ci ba ko mu da fay tren yoon yi muy tren da fay jaaral ci zahir ak batin ndax kamil da fay formé ay kamil moy kan moy man lay onur maara ni moora wari ni moy nga xamne zahir ak batin day dañ ci mom sharia haqqi ta day dañ ci mom mu xam xamu sharia ba ma tepp ni nga xamne ben dem tax na mu ko yow xamit xam xamu haqiqa moy al ilm ladni do xamne ni tam ci tebbo ci law ak mo ko ak ci leer yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak leer ku borom tabaaraku ta'ala ngir lolu ngir mu teural yoon wo mu teural talif ci tassaw ndax dafa xam lene ci bir parce que digine min ha tabahhu fi ilm shari'ati ma ilm alhaqiqati min qabl riyadati iz riyadu ma fi shadi qablahuma min jalibati ghurur ma shaqawat bok na ci melay gañu bax nya ñu geeju ci xam xamu shari'a ba nopi geeju ci xam xamu haqiqa ndax nga dugg ci yoon entraînement di tagat sa bop ngir add ci yalla te fek amale bo ñaari xam xam yoyu mu ne lolu sababa woru la sababa trompe manam njumte la sababa taxedi la lolu nak mu bëggona sa mu bëggon talibi mu ragnali len ay kurel gi nga xam

ñu ñëwé tax mu bindal leen ci haqiqa lu doy mu jaaral sharia lu doy mu jaaral leen ci forma leen ba nga xamni li wala fu wax jang bané ar ñu yar la ba nga neur mu bolé leen ñoñu moy kurel bi nga xamni moy kurel doom soxna yi ñëk ak mu jaaral leen fofu kurel bi ci def mu jaaral gannaaw ñu léfaat na leen mu jaal ci nga xamni leer ci sharia ak leer haqiqa mënon la duggalo ben yoon ci mom da am na ci bu ko faat te bu top tour bi ba jëne xaraw ko te bi bu ñëwé lepp ba te bi mën na ñëw mu def ay profondo lo xamne yaqale mën na ko ca jaaral mu jaaral lañ ci bi def moy jaaral lañ ci daara yi terbiye leen ba setan tax ni ko ñom duggal ci ñom diko yu baax genn ci ñom diko yu bon genn ci ñom bëgg aduna def leen seen alal muy yalla nga xamne momu ñu dara dara momu leen luñu leen na tekkil ko amuñu dara duñu denj lo xamne seen xel dana ca dem lo xamne yalla dana xëccio seen xol ak loola la nga xamne ku ci doon genn aduna do sa xel du xalaat lenn lo fi bayyi ba nga xamne sa xol du siisu da ngay dal dem bëgg na leer nga xamne yalla rek nga bëgg ndax sëriñ bi nga bëgg te sëriñ bi li tax nga bëgg ko moy buntu bi ngay jaar ba ag ci yalla kon buntu bi ngay jaar ba ag ci yalla moy yalla kon li nga xamne non nga bëgg yalla non nga bëgg li lay agale ci yalla te moy sëriñ bi mu ra def ci on ci tambali bind nga sawu dana bi nga xamne ne bind na lu bari lu doy fek ci sharia mu bind xokal bu kaw xamle gañu bax ni yoon biñu daan jaar lañu daan gannaayo ñubul bañu daan yubul lañu daan yalfando lamp lañu daan leerlo lañu daan gannaayo kaleen daan jital kaleen daan won yoon wi nga xamne mo leen wax jaar leen fi jaar leen fi lañ laxataay gën daan amé yépp dox ba nga xamni mom lañ daan supporto ak loolu lepp nga xamne li ci dara bi ci manke xamal leen itam naka lañuy tambalé ak fuñuy jaar mu seenu jikoy mel ku ci nek buñ fa tollo ba dañuy ag mu bind masalik ba masalik agge la dal di bind fuqa xam ngeen ne bu mu joge bu mu sañte Touba xam ngeen ne fu mu sañ ci talibé yi dal di am ay soxna ñoñe yoyé soxna seeni mbokk dal di fi ñew ñu dal di bëgg jaxaso wa aduna mu dal di leen fay bayyi dem sañ ci feneen bo xamne talibé dañ cey wéet ngir bu ko défé duñu gis wa aduna du dagge xol yi ak seen bëgg aduna gi ak seen yittiwo gi yittiwo aduna ñu wéet ci lool muy nit ko xamne ki dañ ko def xamne ko xamne ben jangoro ko dugg ñu sox koy bëgg fajj nak jox ko carton jox ko ciawarte jox ko bir ñu xamne ma bi nga xamne nak joge na Touba ba sañ ci Mbacké Bari Mbacké Djolof ñu Touba Djolof la nexé yoonu ci dal di taxaw boba dima ko waxé won rek gis na ne lool rek ko def te liko def fofu rek la ko mëna amé kon tambali moy masalik la xaqqa waye jeex ci sew manam li arab yu khatimatul mataq fam yam moy jawar jawar bi nga xamé ni arab yu am li xam doom diko ber nga xamné ak dundum bi nga xamné mom la ahli tasaw fi tuddé eid modi eid moy fête dal def di fête ken santé ci lo dara nga xamné li ñuy wax tahrir gorel nañu la ndax nek na ci ibadat ni am nga ngeureumal ni ibadat moy jaamu yalla bi ya xam nga ubod ye jeba jeex na dug ci boda ko ni xula ni nga genn nga lu ci nga

yalla shi rabbi ya ji yawa ngabe lalim habanin kitaba da zaitan mahalu da wajin duba sultan fek serin tuba ni def qatida wina walillahi baram mazida am walillahi miraju samawati wal ardi way haram ya fajallat la dadi wiji non ba bad mutar sallallahu ali bi dali wa man wallahu law ijaban man hanin dar suma lo qala amsi la tadar jol makka moko ne dogal hirna la boram toba te bur ragal lori bindi warna la liftul karim wa tabal al qira wala asalo kadra ji bil qira la babu ji bind darul manan dal ni ne ñot ket walu nari filan kérok la nak nar bu tuddu sey xuna wala du dada ko ka xamna sey xana kérok la nak nar bu tuddu sey xuna wala du dada ko ka xamna sey xana an nar bu tuddu modou fal taymani ño santu cheikh bamba mu gis mbaxani warul fas warul gilim day tan bamu dajje ndaw ya waxul kenn waxul bamu dimi la julli ñaar rak faron gi gis ga gay war koy fak bam salmal yalla jog mo fukuy ne mak djublu fenk melni keur ga mota ko way miri dewal gi gis bi ngor amal ne dewar mal kuy ga mota ko way miri dewal gi gis ga ngor amal ne dewar mal kuy ga fek tuba bi ay wacc dem ci daru fek tuba bi ay wadi dem ci daru kangam yep yep dal de war pour yep nga dara ngi yep yire bu ngi tuba bi an ba khade khim di sab sab Cheikh Bamba dal ne ko mbaxan yaani mang yalla ni yonent baangi yaani Cheikh Bamba dal ne ko yaani mang mbaxan yalla ni yonent baangi sere yaani Cheikh Bamba dal ne ko mbaxan yaani mang yalla ni yonent baangi sere yaani pour yalla dal la sant jamu yalla nga bañ ko man nangu doyna ni kuy bañ la yalla digg la rasul lu diglé bañ na do la ñom la wul luy lola nay lulu du yaam xare bi waxal jafal nga xamne ma mom xarnu bi luy lola nay lola du yaam xare bi waxal jafal ba xaan nga xamne ma mom xarnu bi mune ko deg na da ngay bëgg jaar fetal ya ak doom ya nga def ay hangar Cheikh Bamba dal dina fagal dar wisite keur ga bamu dañ nga war Cheikh Bamba dal dina ko atal daru wisite keur ga kon nga dal di war innal ladina kafaru wam tanahu min tawbatin wa jazama tanahu hutunu zakana alqari wal kullu min tadidin sarib pour sine jeganti tuba ba ba xaar ñaale ba ñi ke ci darul manan kela lu buri yep dal de saaman tuba de dal de war ñu han dañ baaxaan carte ga delu nga ci buti wa amada xey yep dal di ñin daal ci kat ca bo ba waxtu la serin tuba jox taxaw di wax ñu xamne bur yaala jox kelu la ñepp wi fana ni ñu jël ka nga dina cheikh bamba duñ ko gërbal mbule ki sax gi su gene ñepp ñewon fa ndakke takka do mi la jël yama mon liman ma tek julli abdullah khar buri sa jot ak rejo bi len khar kala la cheikh bamba di li buy nasara kala ko ci buri so dal liman ma tek julli abdullah khar buri sa jot ak rejo bi len khar kala la cheikh bamba di li buy nasara kala ko ko ci buri so dal na len ko gof jigen ne nga ay ha te manalu lako dara dara ci ay be bëggam ko délo ci fakaray bokam ndax genn na ci dina tangam ci ndam ñu ne ko diit mu ne nonu la man man tay ko bamba la metti gay wal xamna yeen di doon yaari atay lu top te manalu len ma dar ma man ñep kangam yepp ay mu di del ci jëf ak do mi buri nasaraan ya no ko lu dal dina wal bi del ci darul man na kero la war jafa su ci di gaban kero borom tan dog ci di gawat ñu dal di xant del ci darul manan ba mu ñewé la dal da jaar ma jakk ji julli ba takko sa ñu hand ak makhraja bam sel male la holu bokki mbak wax lan ko lon ñepp mënuñ ko fekke

0: Seku kusi kisa kadal de halako. Gal karam la konte daro. Uwe dwinga dem kola chenin dam. Mwama kodon kibar mwwe kongir dam. Wala nga la chenin mamar jay chetu. Mwoyo kira guntu badon kowatu. Wala nga la chenin mamar jay chetu. Mwoyo kira guntu badon kowatu. Amna jalum madon kibar batu ba. Tu ba. Tu ba. Tu ba. Kero kasam kalyar ba begna bobo. Alhamdulillahi halal kusun. Dem gelu gangi gelu dem kadim ma wax la bis ba bam ba gonté dar dem dar bi wi ganar ba na yey war fukki fa na juron ñeneen fi gaaw la bam ba gonté dar dal de saw bi bis la soxna mu di doon jey nakka ba tax ma wey ko yalla na faato kudul ko nak man duma wey xibaar kessu li bor ya ngam yi war na bari kelo la de ngey dox ba daru na naam man tierna joko fa ci di gawan bamu ñewé borom ba mbacké bari la dal de wolu naari way ganari mahmadu bal ak sékku na ñu def ko kiliko togonté gel yama murku té takko sañu suuf la romba sa bay fekk na dekk ba bippati sa way bay ñamé ke ne ko buntu jakka ja lolu sa bay té dina yow mom ne ko yaade sa way fekko fa kenn ku du man té jakka du mag bu ndaw ni ñepp daw ngir xare da bay ñu mu ndal de joy de bis bis mo na ko fa ci ñe ma la de delu mo rom ba kan ka delu laaj mor ma mu sa tek serigne ma kumbali ñoko ci yar bam da bu xante ñun la wira dem bay ci ko to ali be ci la wax ci xat fa la ji ci ci di bir jaar dawal borom gawaan ni sif ak reja moy ñugu njaay ni ko borom gawaan neena nga dem dir bel ca ngay fanan kero la wal bete ko jaar sen gaabo wala jule ge mu yey neub kero ma zamba kure juuk sa ngem na yo ay na ba ci bu lo xol ba soy na mota la am ba ngaabo xew ba ngaabo ban patte ra ga la ki ye raw sa bu mota ba ci bamba di me ban jaar mo dante fak daru yebal fay dom kero la dal di wolu qami baba akay kam te do serigne matamba serigne matamba kura may len keri motax baat bang fa haade keri serigne matamba kura tour na baat ni bab ko rat ci julle kay ba yaat kero la wax ne fuma def ab julle kay def na bolal ko xamone def ko jotaay te defa ñaan di ko ci ari abada te def ko tuddu yalla ak muhammada serigne bamba ne kuñu farop mel na ni yaaga tuba tuba tuba way di ki te goda de jari tuba kero la bamba ni xali baba ngir la mo da xand ak tuba bi booba xadi ni koy ya xari kunni balti wala ni dini ba kero mu bal na la sia bamba dal ni ko jegal na la ma wax la guddi gam ware fanga bi tasaran billah da kar gawon fa dala bam fa to la la kay to lo motax ba ci salim sal ma ben di gour ne dala man na dal def daru ko gor cheikh modou fa nay do man ba dali ko ba na man li jade bi sabina fi qimmati li sahibil madina subhan man laylan wa irari fi la jari suko ko mul yara ci sawo takor mo bay ko baba mo gor ya ala ko mi wona gay yi ya ala ko hin ci jaham ak yi cheikh bamba dem na fepp wona ñepp wote na fepp fay na haaji ñepp ko mo kalon bo be ci sal takor ngi moy na wet li nor haaje ko bab suuf la mo dim kamil ban bay mi salam alquran moy kamil deglul ma wax la bam bare rom bu ngulo ba fa dakara kure dal de fatte kero la wacc wolu som na mbatt moy dog na fatte ante do na tekki ko daaji gena fi jaan tam bak di ndey alaaji mamar mo tek serigne masamba toure jogante mom bañu neew cheikh bamba na ko dom rom kero la na len sen gorom gorom na len
1: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: taxamna ni man laaji wonit saxul laaji won ak lu baxul bonul

tatay mangi sax lay tiranga ci kol kula tan sangam da koy japp ray paw tundum dal da fay sant deng deng mu andan ngeram te faral mel ni ak tole mbate geewal ludul jeng ni jara matay aw ndigal di far ko ko daw jekatul dama fek ndaw sey param sek bis ka ndaw so samu sut param yepp xel majis muy faso jog begel wepp far ba far yepp ben te aw far du jël mi ngi waaje kay sel sel reke dekk te na wepp far yow na sam xel di dal mi ngi japp geutam di xeppi param ba to yal na ci ni serek seen xol mana wax ma lo beug mana ko ludul jël la wala ludul ndaw sa ay nax la jël ku jël ndaw sa mo jël la ay nax niwul lay nax niwul rek la beug man te ku yuut ludul lol ay xelul kon yalla am lo xamul kon la ludul am nang bugal la am lo xam ak lo xamul kon la ludul yalla am nang bugal ku reeron ko deewon ko taalam fayan kamaji rek la nde mawal ba mangi beul gaay fay namay sante gi may xarit yow waxal ma wax yalla tay ji ak bi yonnam ñu santal ma sa sang bi may deegal dama bonte sofante xol xos bade te mota ba ma ma baaxit te saf saf utal dama bonte sofante xol xos bade te mota ma baaxit te saf saf utal dama dik def kenn ko xamni ki xamul laf manul laf mu jog fam mafal ba ma ngi ni del ngene la ngeeram te def kenn tay nak ku wetti kurel geeram na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu sa xel dajul geeram na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu sa xel dajul xarit nit ni kenn man la tax ñi geeram te kenn man la te ñi gore de ke jew dañuy lekk say yef di wax say ayib defal leen yow rek ngir yalla yow fajal leen lor faw tay noppi kon ñu jël faw say lor nga jël seen yiw kulay jëw te yow do ko jëw jox na lay tono man nga ñaayam te des nak taxaw kulay jëw te yow do ko jëw jox na lay tono man nga ñaayam te des nak taxaw sa xol bi bu muy war waré kay wañax ngirub jëw mu ñal ndax payu yalla ñew ku far japp far muñ ba jot ci payam ñakoy nonu xey bon mu xey de takaw njegam yalla mi boole nit ñepp def lañuy dox di moy lub laram de ti daw ku topul boromam du topu kemam ku nar ñepp nangul ko mo gën di ndaw bayal rek saw sas ku waccu sasam lamuy def ci bopam la xal setalaw la ñe ko def fatte mbolem la war nit ci yow ku yalla yi defar lo njabotam gi keut da ngay muñ ni suusi nga gis ñepp aw muñal yow te selal sa jëf kon nga am pay yalla far gën ñalay dox di jëw xarit deug bul gaddu lu tank nit ku gaddul nit tank gaddu yi loram xarit deug bul lepte bul leb leet leb ak leb le tay ji dumay ken ngeeram ku ñew leb la sey yeb ba fay jot fayul da fay yaq sa der nga yaq deram te ko leb ba fay jot fayu ko kayit mu far dañ ci sey mbir nga dañ ci mbiram bayil nit ñi ak seen yef wut seyef ba fa doylu wallis ku ne ki yefam liggey yal sa bakkan ku yaakaru nit ba far jekki jambat loram ak ñaram ku yaakaru nit ak lañuy jëf ba tax mu xey tedd koke yorul am xelam lu bon bon na ngay xey di def faw leuf lu fac soxla bul fete wo lekku ñam sa bakkan moyul di dangal dangal ko lu ba diu sasam di ciram amal na ci asfulla am as njariñ amas itte ndax yalla may las xoram jeufal yow te jël mba nga jëf jox ko sab serign lepp gën fete wo xala cham njegam nak jëfo jël jëfo jox ko yit tegal lo ko leuf kon batay do loram njegam nak jefo jël jefo jox ko yit tegal lo ko leuf kon batay do loram nit ñi nga gis jeruño waxal jeruño defal lo man di def yow de ko def ngir yalla dal lo wax waxit ñi wax lu bon lo def defit

ñeppandeu ay ak lu medd ya nga no kay bur musal ci autor tawat ci docteur badu fi xamd ya nga no not wat wat not ñani not wat ñi ya nga no not wat mbolem ñani not wat ñani not wat ñepp ñu tedd yalla mu xadd ka ba ga xadd juma ja xadd lu ma ta xadd ya nga no raw lor faral koy jur am jamm ko jur gu ñepp xedd ya nga no raw lor faral lu koy jur am jamm ko jur gu ñepp xedd ya nga no bind ba am ci bind yewu ñu bind ak ko bind ya nga no redd ba am ci redd ndam lu ñu redd ak ko redd ya nga no dundu ci yew ba dundu ak yu ko dundu ma so na dundu ya nga no jël ndam ba jël ña jël ndam ak yu wa ndam ñay teggi dënd ya nga no jël ndam ba jël ña jël ndam ak yu wa ndam dënd ya nga no taru baraw ña taru ñepp tewaru baraw ña waru ya nga no waré baraw ña waré tegaña ñaare ña daag ñaaru ya nga no dis mbur su daratul bur sak yoy bur ñu diko baaru ya nga no dis mbur su daratul bur su sax ci way bur ñu diko baaru kep ko am nguur yala ko may nguur ya nga no may nguur gu sax gu taaru mo may ñu ngam waar ya nga no may waar nu mu doy waar wundam taxaru ya nga no may waar te ñam may waar bokk nu may waar wambu deeru ya nga no may xiin wuñu le ni xoon di xiti jëm ngoon tawba ndakaru ya nga no xittil ya nga no dotil ya nga no sotil waami yu kaaru ya nga no baawaan am ndox mu baawaan am may yu baawaan fafsori neeru ya nga no talal yoxo ñu talal nu ndam yu tallil xol yi wañaaru ya nga no xëytuub waami yi xëy soob nu deqi ndam boob woroomi jaaro ya nga no am ndam fawak tawum ndam buy jur mbég ak ndam bu ñëpp waaru sa cante war na ma gurey ngir yaa ma jox tag may gurey yaa naa jox cantu gurey goo sant yow cantu gurey yaa na raw ña la gërëm ñëpp te raw ña nga gërëm ñëpp te jot ci sa ngërëm lu gën a rëy lépp lu rëy man yaa ma saf yaa naa la saf sapp te saf gaaya la saf yépp te saf gaaya nga saf yépp te am saway wu rëy yaa naa la jox cantu gu saf goo xam ni gii dana la saf nga jox saf goo xam ni saf na ma tërëy yaa naa la jox la nga gërëm lépp nga fab la ma gërëm jox ma ko lépp ak sa ngërëm loo xam ni màgg na tërëy jonganoo ak añ ak léggéey yaa nga nu sax ci sab léggéey yaa war a jox nitub léggéey yaa koy jariñ njariñ lu rëy yaa nga nu sax ci sab léggéey te sant bég ci sab léggéey ngay jàpp kàttanug liggéey dina jox ak doole ju rëy may na ci yërmande bu gaaw cant gu suuf ak asamaaw ak gaay suuf ak asamaaw labak aras ma tedd rëy may na ci sag tabe njariñ lu ñu dugal lépp njariñ lu nay jariñ géppuk jariñ fawaka yettono ju rëy may na ci sag baax ak ci say xarbaax may yu wér yu rëy yu sedd xol gu ne te doy sëkk ña sew ñëpp ak ñërëy jëbal nu wërsëgu saxaar wépp ak lu wërsëgu saxaar wépp labak jëmmi saxaar yaa jox lu rëy ña am lu rëy yaa na nga sant lu bari ci nun nu sant lu bari ci yow nga yokk lu bari ci nun te dolli nu lu rëy yàlla nu doyloo am juróom doyloo gu wér jëkk juróom fawate gën sunuy moroom fakanu moom ak ñimu moom yàlla nga nu doyloo nag sunub ndaw bu rafet jëkk sunub màggat doyloo nag sunub wér jëkk woppaki soloom yàlla nga nu doyloo yëg sunub dund bu wér jëkk sunub dee bu rafet sunu di gëg yàlla rafet nu bég baluum yàlla nga nu doyloo kan moom te lim fab dénk nu moom doon mu sant ko ci moom mu it mu sant nu ci moom yàlla nga sunu mucc rafet.

kunu yafal bal jabi ku modelu natal xern bi gisunu yaay kano nak yaay day namp ma wural te bornu ngala da holem xernu bi fabal sa do bo ñoomit ñu boor ci anu njaba mun te bon nga jox ko mo ndax yalla natal xernu bi tafam muriti tutural yakka ji ñu naal den alal ndax yalla na atel xernu bi ndax yalla ni mustafa tabaju may mustafa bam tale marwata sama ndax yalla na atel xernu bi murid ya pangi joy ngir lu ñu bay mu daldi boy ba seeni adiyani boy sharax nu na atel xernu bi jamana jaangi xib xib luñ togg bar gi nek fu cheikh bamba neel gendi minde mu delu na atal xernu bi xif tax na ñen mag ñi yooy xif tax na gor su ndaw di yooy xif tax na yenn tool yi booy sëriñ bi jaasul xernu bi tax na ñu daa joxee ngi laaj ñi jàpp seeni sax di xaaj kenn dootu di am fenn ba laaj sëriñ bi jaasul xernu bi dekoor bi tax na xol yi tiit bakaar bi tax na ceri tuut ñàkk gi tax na këri weet sëriñ bi jaasul xernu bi sa dem gi tax na ñepp jooy nawe di sax dootu ñu tooy leer yeeg mu war ba tooli gooy sëriñ bi jaasul xernu bi xam na ñaayaanu daa tawal daanu bayal daanu ñoral daanu roñal daanu dëggal seesal nga sàqi xernu bi sa yar ma ndeenu daa defal loxel dajul daanu fabal daanu tibal daanu leel ragal nga mbooram xernu bi sa yar ma ndeenu daa sanal jigéen yi yaanu daamal kay ñeppayam kenamatul sëriñ bi jaasul xernu bi ñu seeni sàg sàggi kuna ñii seeni gaay daggi kuna ñii seeni gëm rekki kuna ngir ñàkk gi ci xernu bi at moona ndax mu tana daaw mu gën a fardelu ganaaw bara bi aay cheikh dinaaw ay mbàkke jaasul xernu bi wëy na wëy noo ka torax yalwaan amoo ku la sorax garab bu daanoo xob yàllax bàmbaay ndanjaama xernu bi garab gu mag bu nee jirim garabi ndaw yi di jirim meññan ma say mbir ma alem lii rek ka dal waa xernu bi allah chamaan mën a chabaan xéewali def de awala ngaan ci dabi mboolem xernu bi libéeg si keeki sax faraan la ndaa di woo muy yola ngaan ni xelli koppee dinaan watay korni xernu bi aali asum nan la doom te muy lu neexuloon borom bi xernu bi xéewal gii def de awal wali baman ci nun di kel keli moo tax ma jóg di pelpeli sëriñ bi jaadu xernu bi xeewal bu daf daawala ngaan wax sen nga wuute nga ak sayaan xamoo kurag tund ak sayaan gam ndoxa mandal xernu bi wàcc nga yow lu ama sawaf def nga ko jox ku mata jox daawoonu nag daawoonu ñaax sa doon nga mboolem xernu bi gàncax gu ndaw gi weddatul mag ñu nga yaar keen wuddatul moo tax ma naa la soo xotan njëmbatli woon ci xernu bi njëmbatli mooy gaay ñëwoon daawe ci xéewali fi woon tey ñi def yañu mbawoon gi ñàkk gii ci xernu bi ak ñàkk bon ci waaju baax day tas këram xolam bi jaax daa cee bu tege añe laax jaaxal na mboolem xernu bi leeg-leeg nga ci suy am murit muy taxawaalu ne mariit wala mu xàcc def cariit ndaw njombe gaayi xernu bi ànd ak commerce ay di jaay ñii di ba jaar seeri ba xaay te xam na yaa doon sunu baay ma tee nga naatal xernu bi ñu lee yi xàcc de bi seef ñii defi dag ngir bañ a loof ñii daw baraw beeli fii ma tee nga naatal xernu bi yow danu yaakaara ba daar ngir yaanu tàggaleeg bi daa tuum nanu mboolem danu daan bakkaar jëkkee ji xernu bi soonu yoram nu tey yaru nanu dootu nu boog xami nanu dootu nelaw yow nanu yaram nu naatal xernu bi soonu joxoon la lanu yoroon dootu nu def nanu defoon xanaa yegoona yaru nanu ku weddi laajal xernu bi yaram lu nanu toroxlu nanu jooy nanu ren saraxtu nanu jébbul nanu soppiku nanu sarax nu naatal xernu bi nun tuxu nun sun kari baay gaddaay def la sunu baay tuubaa di kër bàmbaa di waay sëriñ bi jeesul xernu bi murit yi saari nañu ren ngir xam na yaareen ameoon yaaleen joxoon lañ yoroon yóbbu nga boo di xernu bi ci jaani réccu nañu tey xam nañ ne baydu suuru booy yaa mën a mal ni lu ko doy ma tee nga naatal xernu bi.

dëgg ko dog ci xaar lu ni sheikh bamba yaay ngeen ci wurus fo genn kanjar dal di ruus gor fu la waji di wuturu doy nga takkal xaar lu bi def nan la nak ngay sunu takkay di sun biti ni la jaay ya gani bay gani na jaay ya agal qarid xaar lu bi sheikh bamba ya adeb le bi door lambur de wutena ak jor serigne soobu ni samor ndako ñu naatal xaar lu bi sheikh bamba ya anu mat borom feko ci adina morom toñu o borom toñu o morom cilnu toñu xarnu bi bur yalla jox na lay mi daay diwan yi xam nañu saway waajo gërem kërëm du daay yaay kër kraam xarnu bi cheikh bamba yaadu kër kraam ku jëm ci ala na la ñaan xoron tur di alqura bo re bo di xarnu bi def na la geeg bu jeef yi te def la mbar mu jeef yi deek kala mi umu bari jeef shabul ci moolam xarnu bi yalla ala jital ci qadim tudal ahmadul qadim jitna adam ak dom jitna mbolam xarnu bi yawma ajabari bale turabi ji wo wala la bamba non ñu do ale no taala daay xarnu bi sharab de gom le enna te dokki gor nya ñi sanan ñepp ne nut kala li ba ak ñi ngawul ci xarnu bi mu jallo tok te gangon ay bur yalla rang koy mi daay diwan ba joko sene gaay kala la atte xarni bi bila ba ma adim kalan mo ajab seitan welen batar ko randi ca gabon ni bi sa ko xarnu bi qatal to fil baru leel kam ka bonat bun amin ma'allamin wal hamin mo ka waxon wa xarnu bi yonenti be ahlu badal ñu o dakku karje kawal seitan arme el ishar labi daw ci xarnu bi gabon ñu xam nañu biram galwa ñu xam nañu biram lambar na seene biram seere ci or na xarnu bi kala labina waw marabu bi bulen ci gaw lelem gi sarna samaw sarna ju ci xarni bi tubabina ko nan maro so dar hinan kabul maro labina kabul wa ani bil yilem ga xarnu bi te gaw ila asamaw bari yep bo ara nañ na waw gora yi layna sa ganaw ndew nga lambi xarnu bi ka aranga yaanu ko kamal makam yaanu kamal karanga yaanu ko defal ya sura al akhirun bi alla karak jaama gorok ci dok serigne bura ke dak bokka ci jaamu ri ñeppa jaak jaara ma daam ci xarnu bi li ñu ku ñuul ak ñu ku ya digënde askerul ja fu nekk de am reeno wam seer bu mëna yar wa xarnu be bindé bi ya al faribur ko ma taxay ta al babor de xeli ataaju bor fajo ndaaji xarnu bi so war na len neeram bi war na am ñepp di sant kay gërem di aade bar seen xarnu bi ko merci na la merci ñoom fa yaanguna amo ci doom wala fi ne amo amaram ya adam be tagi xarnu bi ken dootu do kem ni nga do ken dootu ak kem ni nga wax ken dootu jox kem ni nga jox dara bi limam shahrani e kamal terem bi bambalay misal di nga na moy abor jaal xubbi wal ci xarnu bi mbara bi qawsi ayan ya soob ngeri awon waman nga ruñ yoron dekkal nga wé du xarnu bi qadiru ya sal ngay biram ci jaam ya sal ngay biram sha sal ya sal ngay biram kun ci jox la xarnu bi lotal nga ñoon shariyatu shamal nga ñoon aqiqatu shangir mi moy tariqatu mo gëna ju ci xarnu bi bilaya mat li nga doon no sadu tegi cer bu doon waccal damu lagul kete ndew nga lambi xarnu bi mbolem sha'abatu rasul akbari da tag rasul gan gana bay nga seeni tol du yaale toli xarnu bi bilaya mat la nga doon no sadu tegi cer bu doon waccal damu lagul kete ndew nga lambi xarnu bi bilaya mat la nga doon sadu tegi cer bu doon wa jal damu lagul tete ndam nga lambi xarnu bi haram da badu rasul abay da tag rasul men gane bay nga seeni tol yaale toli xarnu bi bilaya mad la nga doono sedu tegi cer bu do wa jal damu lagul tete ndam nga lambi xarnu bi haram da ni zalim kam la data rasul bu sheru data rasul asan data rasul sama ngalen ci xarnu bi yaraw ya da janok rasul ngir yaale ge ba am musul ba def khalifatu rasul ka nga mbolim xarnu bi yon wa nga aw baraw mbinde ba def done gandi mbinde mane suku qaman mbinde jom na mbolim xarnu.

nubi digon ke mulke malakut basar kiti yabaro ke mustabole seni bodi bamba baje khar nubi aras la daaji se ek borom kursi le qame salom di wala da fale metel di fole se bi khar nubi mom lañu may nurul jalal de lu kamay nurul jamal bole ko ak sirul kamal era mi darna khar nubi daler kale jeñe ci bel gi leer ci lay ñu di ngeneel kamal gele fale metel si xal na mbole xar nubi yalla la da sukkandiko yonen la daan jotliko ñu ni daadi mandiko ba jot ci bo di xar nubi te lay yetti ko durus gele mayandiko yenon ya da jago ba tele non xar nubi kalif la da jefandiko ma fo la da gagandiko ikam la da sugandiko mo nandalon wa xar nubi taw illa da qamale jami kale qisubam riwale qeen kam du jon jow jart yow du janni xarnu bi fum tollu nak day tag rasul du war watay dem ni rasul du def deram ci tara sol moy genn gor ki xarnu bi dem jakka moko taxano jubni fi rakka bege ak makka man ko ngey fadlu ak na xarnu bi ndol makka dal lay sigire so ko tude mu dal le du ñane daaw ñu sore ji ko mi war na xarnu bi famna ci xeylen bi aaju ko raw yoy lawliya mo araw ki ala siyade nam amul ci xarnu bi de dom gu mat gi mu sagu agam gu reegi mu jago am ni gu reegi mu jago mu satawat ci xarnu bi la dawe ra yam na teba te di aw ba nak tagam jami ba yimay jago te du ko be ci xarnu bi dunya da ko awan ganaw mustafa ali amulaw jibli jala na jana waki de du xarnu bi bagul galen bagul midaay bagul ab tuba bi jaay jaayen tina yalla saway gagne na mbolim xarnu bi bagul fasak nag ak galem bagul xalak be ki dom bagul ta am sax ngirum du jaay du jandal xarnu bi bagul la am gine rong bagul dox di yori bong mu am sa dox barem ga bong delu ci li xarnu bi barem du yaq ab dara mu ruf tax mu rasbatam nawul daram xebul param mo gana wote xarnu bi daram xame ko kande dina xame ko ganar ko war bamba do ina war ci yalla ba ju xarnu bi dine fi yepp yam fi mom agal yepp yam fi mom bagul bañul du xeb di mo gana wote xarnu bi bawal bawal akum ajor samaki ba do lo ki bor ko la ñu jox lañ ci mo tene ñi def fi xarnu bi mbacke gënal fi mom gu yar kon umi mbacke tar bi tar ki andu ko may seen gu yar xamul ko bon ci xarni bi tabax yalla mo am baar angar gi on shabar bayu gen on patar kon du fa jog ci xarni bi wala fu ganal mo am nar ganar gen on bayar kon ta ko yurbe du fa jaar ba def juma ci xarni bi wata gen on shahar ndani gen on dakar rasul li yalla na takar ba yalla jog ko xarni bi magga gen on shahar ndawet gen on kibar nga char gelo bu mbabu tar bu joxtu mom ba xarnu bi bambay borom kun ba yakoon mo don ahmadul lamin mo da amul xeje ke sen mo yer ma ndey wa xarnu bi batin la da abab bi mu jor du merene bari ka dor mbalam jigeena ma gor defal na len ci xarnu bi tarbe le yare gonem kar qiyam ak ñaneen fa mom tasfiye bari de fi yem bañ ma la wa mat xarnu bi diraale qamal gonem inaya modi ayi ko wila ay defal borom tabel gu am ci xarnu bi tabel gu mo am ko xamal xam xam bi rawna sama xel lelam gi fena sama xol baan ci gaay xarnu bi mo tax ba do tuma salaw tabel gi tena ma ne raw ma wundi en na ngelaw do tuma tok ci xarnu bi lelam gi dal ma tek tekan taxel lem ma paraqan manan ba man di cioro ko am di busu gaay xarnu bi cheikh bamba yaade sun imam lelam ta ko sun amam yaw lan doyla baba sam la mun mbolem xarnu bi serigne fuwan dañu texam ñu yenne ñeex bakaram cheikh bamba mo savon koram safal mbolem xarnu bi ku len babon te ci balaas jël bamba te ke be balaas ko ndey mu wut seeni balaas mbacke di magam xarnu bi qawsi mo seeni li naam mo tamu ante ak alquran addition nan be reñaan mo ka kamal wa xarnu mo am fa sa'atul lisan la yi mo xam fiyam ci saan mo xam le wacc asamaaw dem ci bi tuuti xarnu bi mo am makarijul o la min yaram nañ ko ro moye katé ganji min def maye katem ci xarnu bi moy mu jissati adnan ni wacc aqru shamaan diram mo an tuba li ahli xarnu bi
kuba yalla kuy murid waydun yalla kuy marid yalla no bamba def murid mere amiyan karnu bi joxna la baw sama xol sabu ngene demay setal te umma la ani sama xol fotelu gatt karnu bi bamba dangay boromi may cenun ndax boromi moy motax musax bi yire way ndax te nga jegal karnu bi way mu dir bagi beram mbacke dañu sakku ngorom te bis bi yalla digeram qadi newon ci karnu bi yoomi legi hel nak sa borom ba am ngorom khair qadim wadi yow sey ndirom yoma yaqumu karnu bi tabalu jannatan na'im jande bak ye pudom wurti yaayor seeni dom ci jillu gal wa karnu bi rilwan ci jinne le ngey jox na len jende la doy waji la somu dande yaami ci bi karnu bi noppul jinne ca illeen yalla geram na la ak lenen yenen geram na la yenen aqul la ba karnu bi al mursalin ak la awliya ak tabiin ak anbiya jinne ak malaaka me yogu ak karnu bi yalla sabon talem fanam digenta kawsara ak ginaan ñotti talek nak tanan ja yok tabar nga karnu bi alhamdulillahi nangeen dijan rabbal alamin do ma di bay ki ru kenen man na defar wa karnu bi yawmi la gel mustawabul fatti amni mustaba ak do mi bay mustaba ño ame bu di karnu bi man qaribatul qadim sen palas man na dom ci amna kam kam ami ko man na mushel wa karnu bi no pe gore talal da jor la mom salu makka jo kula ni jox na shamur kamu sagantul kharnu bi ya wara ya aminata ya dun njol aminata tuba du sunnatinata ya yewti wa kharnu bi ya na qaitana qata ngir kharnu bi amo ci ma dale bi wedu ba yow lañ jebal kharnu bi raay ngene do ya kayor ya te gitu bi daw bashar ngunaaru go olo fazu far raawnte awul ci kharnu bi mbaram ci kharin wa kibar ya tangu tab ci sagar di wacc tuba ngan ji jaar noppal nga daay kharnu bi robu na yaawu wala ngaan muy naane kaw shara ginaam dootru tapati siyam jaajep jabar nga kharnu bi jumaaji ya ko taxawal ya te munafaino yaral naalam yalla ko matal alin warna kharnbi yawla suleyman xamal on carrière ba do yefa de son jumaaji be ci tabaxon mom ngay defal wa kharnbi be awda bambale misal beytul muqaddis lenal wuji baama mbakam al taaba defal ka kharnbi ndombay ngene li won ci maam yey jati kokki ak ndam bole nga ko ngay ndam rango amo ci kharnbi mure gi jox na lay iday tuwar jox na lay iday sultan la bu ole ko iday ya ma tagal xerni bi yalla nga raw yalla nga am mur murid te boy mur merid bi akki xal mur ndax yalla na tagal xerni bi yalla ngay mur murid te yalla boy mur merid bi akki xal murid ndax yalla na tagal xerni bi allah sulfalul azim kum ma yanel defile yem fallil moy fallul alil tuami do ina kharnu bi moy do am shamsin wa qamar mbake ngi sobe du tajar mo anam pri ar en go moy bamba tay ci kharnu bi ci di ci bayam la yorat yaro ci sa andi do e rayat ndey jaar ka en mo musinat mo ame bo ci kharnu bi moy mo abalu islam bi ni mbolam feribi mo ci gan dane wa sayn wala san ma qadimam ci kharnu bi maglam jey gom yaatu lati naram nurna bayba man do am am nakal khalu bi jamna ba makam gili gay ak ni shaare gan yi bay teendul alal di jay nawrem amul ci kharu bi tali fi bay may wayam mo donu du ci xam kamam mo ana anti jey ci kamam man na am sal wa khalu bi yalla no am leni ni neret ci mo am ni neret ci ay shaadi gani gan ci mo aram kharu bi nan tag ahmad lamin mom lañu may firal mason ar baax la deese banegun bay ba akulen ci karmu bi batin ba jaqal nak jor motax ñu bar kulen ci bir
bo gisee mi ngi bëngeer na.

0: nga xamé né non la ko ci ko doon défé bëgg sax té ték lépp ci jaamu Yalla ak ci bern ko ñu ngi sant ñëpp di gëreem ñëpp salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
1: barakatuh bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ñu bokk jul yépp di jaal ci ñëw bi suñu ki way juru fi top bashir abdul quddus top fi togaay suñu non ciarno ak jabatu suñu xabal gëp ñi wax ci turu serigne ali mbacke cheikh mahmoud fadal sonu ma bu su jaw mi nga xamne mo mag ci serigne xabal lay ak ci turu serigne sidi mi nga xamne mo jité liggéey magal serigne sidi wax na jabatu serigne jaw ball yi ñom woo ñu le ñom mom bis bi way da len di soñ di wax ne mi ngi soñ ñep di soñ serigne khalil rahman mi ngi khalifa serigne mourou makhtar ndebatu serigne mourou makhtar gep goor ak jigen ñep mi ngi len di soñ ñu taxaw ci bis bi ak seen jabot dañ ci don taxaw di wax ne mi ngi soñ serigne am cerno mara ndebatu serigne mam cerno ndaw gep goor ak jigen waye di soñ serigne ahmadou mbake mom serigne atter ci mbolo ndebatu serigne atter gep goor ak jigen di soñ serigne baye cheikh mahfouz am mbolo ndebatu serigne mourou mahfouz goor ak jigen ku nek xamne bis bi ya ko mom da taxaw ci nga ci don taxaw waye di soñ serigne sidi Moustar Mbacke non Serigne Ahmadou Mbacke ci Bambay Mohamed mo ki ñu bokk Serigne Ahmadou ñep goor jigen ñu leen ci soñu baax baax ci soñu Serigne Baye Cheikh Mbacke mo Serigne Mamour Mohamed ak mo leen nga xamne sato nañ ci soxna yi nga xamne ñoy njabatu Serigne Thiaw Ball ñep suñ ci dina la mi ngi leen di wo ñu leen di soñu nak soñu nga andal taxaw ci bis bi xamne bis bi seen bis la ñu taxaw ci ba mel ni nga xamantene ni non la ko Serigne bi bëgge waye non la ko boole njabatu Serigne Thiaw Ball gep bëgge dama ñaan ci ndërmo Serigne Thiaw Ball ci loolu suñ ci di wax na ñu ngi soñu mbolem Cheikh yi nga xamne aju nañ ci Serigne Thiaw Ball ñep ñu leen soñu ak seen mbolo nak soñu nga ñu jëw ni tola ala bay fuñ mëna nek and fu nek soñ ñe nak ci ginnaw dañu taxaw mu raw nañu daan taxaw ci bis bi waye di soñ ni nital daayira yi Nicolas Modou Samba xon legi fuñ mëna nek ci rew mi ak bitim rew ñu leen di soñ ñu taxaw ci bis bi ñu daan taxawé ba ñam ci ngeerama serigne waye ñu soñ ni di war yi daari alcorane ni fuñ mëna nek ci Touba ak Daru tambalé ko ci dëkk bi Daru Manan Daru Motib Touba ak Ndiaré Koso ak mbolem barabi serigne Touba ak barab barab daaru yépp fi daari alcorane mëna nek serigne bi wax na ko ci tambalé won ñang alcorane nañ ko wël ba bisub magal bi ko ci tambalé won serigne bi jox na ndigal nañ ko tambule ñu def ko ñu daan def ndax lool moko gëna ñor ci magal te moy lepp ñu def ko dey serigne touba di la am ak borom dal moti ak serigne cheikh abou ball ak mbolam julisi yepp waye mi ngi soñ mbolam jankat fasade di ko jaar ci daayira mo wax bu nafa bi nga xamne mo jitt mbolam jankat fasade kon serigne bay nga wo jankat yepp bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñan waye mi ngi soñ serigne yusuf diop di ko yegal mom mi nga xamne mo jitté daal hisbu tawfiya di jaar la ci mom di ko yegal mbolam daayira kurel yepp serigne bang lañ koy yegal bu baax baax ci loolu serigne jitt na mi ngi wo mbolam ñi nga xamne dañu soto ci borom dal moti mi ngi leen ko yegal soto borom dal yepp mi ngi leen ci wo ci amna nak ñom ñoko bok kon nak fi mëna nek rek yi nga xamne sa seen jawbalé ñi ngi wo bolem ci borom daaru yi and ak ñom fassiyé naam ñom bis bi tamulé ko bu mu jeex waadi mo mbolem bok ci liñ ak bokki talib yi ak bokki maram yi ak bokki mbusobé ñepp dañu ba nga leen di wo ci bis bi daal xamne daal bis bi ñuko seen jox lég seen jawbal lo ñepp lo kon nak alon ci Allah bu gam yi dëkk wa ak le 20 juin ci ñaar fukk fan ci Allah juin di ñet fan dam xaar kon nak serigne bang ñu wo ñepp alon ci Allah yu ak jam te lepp luñ ci jam yalla def ko ci fasilé wala alquran lepp yalla nako yalla subhanahu wa ta'ala nangu te tour ko ci askanu senegal ak mbolem aduna bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: len nuyo ci touru serigne khalid mi nga xamne moy khalifa cheikh ibrahim borom daru mo mu yabal ma ma and ak serigne ousmane momam bi serigne khadim momam ngir ñu delu ci wat ci liggey bi nga xamne mom lañu boole ak serigne mam charno ci liggey waccay wu magalu daru manan gi nonu dañ ko ande won serigne bi ci cndw magal gi nonu lañ ko ande ci crdd bi nonu lañ ko ande ba ci crd bi dembu ci louga lolu nak mom la ñu serigne khalid takat suñu wag ngir ñu and ko ak njabot gi yeb kérok bis bi di ag fuñ ci toll rek ñu andalo ko and ñom kon jotaay bi jotaay yu soñel ak fatali ak wote motax serigne bi serigne khalid di wax ne mbolem ko xamne da nga yaakar borom daru moti te tay ci tay moy borom daru moti mu yëkëti kaddu wayar borom daru moti bis bi nga xamne mu sé xew ba la muy kenn ci borom daru moti te mom mu gëm ne ñiko fi jitu nañ ko daan doxale non rek la koy doxale moy lepp lu yëngutu ci kër borom daru moti ak fu mëna yëngto rek mom la yëngutul luñ fay def mom lañ ko defal luñ fay wax mom lañ ko wax nonu la ko gëmé te non la koy doxale diiru liñ fi togo ko waye nak dañuy ñaan yalla jotaayam bi mu yagg te and ak wër and ak kattan bu gëna mëna taxaw ci liggéey bi nga xamné moy liggéeyal borom daru mo Touba te mu ne nak li nga xamné mom la cër bi mu ko joxon ci liggéey bi nga xamné mom la fekkon ay kilifaam jox ko loolu rek lay wëyel ba tay te moy def ko jëwriñ ci wétam mu mëttu na and ak mom ci liggéey bi kon nak bu ñu sëriñ bi yabalé lu dikk and ak mom fekk ci nañu jëwriñ jo xamné ci tool bi ko jambaré la ci liggéey bi nga xamné mom lay liggéey ci attu borom daru mo Touba ci yoonu serigne touba bi ci diine l'islam kon serigne bi bu yëkëté gaddom def nako ci anam go xamné lu gatt lay doon moy nit ku nek amna fuñ lay askanalé mom la wala fi di leb nan tajju bu la amna jappal di kon kep ko yakkal borom daru mo Touba bisuf serigne cheikh abou ball bi sa bisu la so mané nga tew so mané nga jëf so amé xalaat bu baax nang ko def da serigne mam cerno ni mu ko bëggé mu amé ko nona yakana lo su ko amé nona serigne khalid xolam dina sedd xolam serigne muntaha mi nga xamne tay ci tay momitam moy serigne touba ci kawsouf momitam xolam dina sedd.

mbollem defar tañi ay mbokam yépp ñi ngi leen ko yégal mbollem talibi seigne touba yépp ñi ngi leen ko yégal ñi ngi koy yégalen mbollem jul yépp di len ci soñu ci bis bi di len xamal ne bis la bo xamne bisu tatan la nima leen ko da waxe ku ñew na nga andale sey wagan ta tatan te yaakar ne liko seigne touba sedd yene na ci ñepp te bëgg na ñepp am ci te ku ci tatan ta tatane ko nang ko wara tatane lo ci tatane yaakar nañ na ci dara jam yalla dana la ko defal ci barki bi liko seigne touba defal kon ñi ngi len ci wo yeen ñepp te ñepp ñewé positif di ci soñi daari alcorane yépp di ci soñi ku yor sa kurs ku ne xamna seigne touba nim fangone salatu wa rabbi lo ci man jangi kete khasaayit ñi ngi len ci soñi ñom ñepp ndax ci khasaayit ku ne xamna ne leppam turi yalla la ak salatu wa rabbi mom li seigne bi dajale kon lu ci way man ne ci jangal ko ci biir rew mi nak ak ci biti bi rew fu ci way ne rek nang ko magal ta fonk ko tambali magal gi nege ni diko jangal alquran ak salatu wa rabbi qasida ba bañi ag ci bisbu ñu yene ko ta ñaan yalla jotal ko ci ta ñaan nit yalla fajal ni suñu ay ñi ngi leen di xamal ne nak ku fi joge mësa joge ku ne buñ la day magal la tax ñu di la magal la ci ëpp solo moy ñu yoon wa koko jaaro ñu jim ci jaar waaw yoon wi nga xamne mom la xallon jaar ko qaid bu ne la bax ci buñ la bëgge roy buñ la bëgge fatlikou motax mané wa inna asama takhliqa huwa an wasila sayra ala darbihi wa an nasluka nahjahu lolou moy li nga xamné wala nahida tabuñ ko moy qaid al qaid al mulh boko bëgge la ci moy nga fatlikou ay jikom ci digëntéem ak yalla nga jim ci jaar lo ci man te yoon wam xallam nga bañ ko moy xewon fonkon ko nahj taf ko sirgum da de len yonent bi ndax ngeen meuna laq ngeerumul yalla ene ci la waxe ne dara wax ne lolo tax mu fonk sunna ayyuhal qawm sarihu litibahi sunnati al mustafa raisi siqati jog len sunna yonent top sunna yonent bi yen ñepp la ci wax mom mi nga xamne ñi nga xamne ñom lañuy deerlo ñepp moy seen kilif moy yonent sallallahu alaihi wasallam kon nañ dali gorgorlu ci lolu mu ñu da fatlikou gorgorlu yi ci xamne istiqamatu la neewon ci lañu da sonu te ku ne xamna li ne ci istiqamatu kon njariñ rek lañu bëggal inna lisina qalu rabbuna la usma istiqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahshanu wabsiru bil jannati allati kuntum tahadu nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah alla takhafu wala tahsano bu len xalat njabo gën fi bay seen gannaaw man seen bu xay da fi re kon istiqamatu lepp ngi ci malaake yi bala ñoo bala ki neewon ci istiqamatu bala faatu dañuy ñew taxaw ci kanamam wax ko lool wal ragal de gi lay jublu ci bu ko ragal bul jaxit ci sañ njabo gën ko ju bay seen gannaaw ndax nanu awliyaakum fil hayati yow fil akhirah may seen lepp lool len yalla kon nak yalla na ci yalla xir bu ko defee nak ñu wajjal bis bi ta fonk ko yalla nu ci yalla yobbo jam ñu ta limi diglé lim da diglé mu téwaat suñ karam ñu fasiyéne ci ene lim da téré mu téwaat ci suñ karam ñu fasiyéne ko gëna bayyi suñ mbokk mu baax mi nga xamni moy serigne cheikh sari ku ne xam cër bi mu am ci yoon ku ne xam lim jëf ci yoon ronkoñ yi di ko joy ta firu ñi ngi koy jaale ñepp diko fatale jëm jo xamne Seyd Abdul Khadir dako bëggaloon bokk xassaloon ko ci da jëfëlante ak mom jëfëlante go xamne dara mënu ko romb biko Seyd Sarri ñëkke jox auto Seyd Abdul Khadir dafa talif dem ba ci Seyd Sarri moy sante la ci Cheikh mi woowat Cheikh Seyd Cheikh moko net woowat ko ne ko Cheikh de tay sante na li tax nga am maam ci sante Seyd Abdul Khadir fan nak bisam lu reey la

yoonu murid fi dama dem mu rab rab ngir xamne jant na rangoñ ay sab sab dindam bi lepp ma ci amal ne jant kan xama du insalam te bu abe jant murid la mbab khadir la mbab fi jant la ñe boga joy nge yalla ma nge la te yalla la ilaha illallah محمد أرسله لله صلى وسلم عليه الباقي وآله وسلم الباقي أدنى ورنا تامهم سجن دل ولاد مريد يا مد سجن دل ولاد نورن تام وفسجن ورمي صين عبو مدد جلوسين نار فين مسير فين مسير borom basir la te mbar kamil la afis la amna ngalam al sheikh bamba musula joyo suna ngey anan ba amna ngalam te mbar maam bi mustafa ca baba fum fuma za to alu teew na fa ba kal ba mbar ma ay wax dama juma ay mo and na mom jojo way moy waja bamba fu selbiya tawal gombolo yabal ko salum pada tar nyabolo mu jalli wi sanji wato ba salum fuma sayi ando nyafati aw ni malum defna fa kawla kariman ni tuba sanga wa jaga par go tu de tuba defna fa ay kar lugo di itu mo xam sayn be fi rum ba ke ko ma ma sam ba gol ba bir kajor ba jalli nya amur fo tu de aw tiram ni na la moy gor ko na dina ala fi abasi inna mo gana da jamana ko ko warna ma gora jigen defal na len taranga dalal na seen xal amul yara nga tabakhna ay kër yo kay di waybi kër yo mi faafu dem digal na yoon wi defna khalifa ngir tani ak ok bayam la jog ni fi mo da di ama ay gayam ci bamba fi di ko walu saadum jebal ko amni mustafa taawam bam di mustafa dehab khalifa mo don loxom fuma sati amoteew ba magi bas tiuna ci rewum senegal ci turam di mustafa nihma di jaal ma fi di falira dewa khalifa mo re dan jurbel mara mam di ko re fam na sangaram bi jahri leu ni sanni bi khayri nugri wa tarikhal fi abamba muhammadaraja leral nasir aduba muhammadaraja tagna mako afadi nasman yufif baabi bismillah sir ko yawmurid tilay jabi abamba amna sir yawmal khiyam waju ko sopnare waju ko non def def fi abamba nga nonu ngir mota ngien ba tiara samay amna ci goor mbagge ko joxe daaya cheikh ba fi iru mbagge ba bamba ni ay jolof serigne bu wo ko na ko ba fi iru lo ba joma gis ko amna de yu genn saadu yes serigne ba fi iru dem ci bayam cheikh bamba dandini na ngien ko adelo jox ko ba fi iru jojo moy man sama di mom fu ngeen ko seero gis ngeen ma dong yep bok waru lu yesu ka joom la musulu tan be ci mbake mako wulu nek di arif bamba dal koy jidal taxam borom tuba bu len ko ajo dal taram ba ci amal na don yanko ba setam yal nañu ko xagnan yanko ba dekkal na paraxan tabax na barba sigal na sama jaar dekkal dal ba melaw na la yor tawal na jiri tawal na jiri biram yi lepp bi ira la ne dom
faa gwa yi mori ala bwa le tabe yi me ba na

garna wande kam sariyatul mutara jidlu mbubum haqiqatul manara say julie bay digle daf koy gatal te lepp djub daw jarah ay garal na kaw gamal labir bam al dojartu ya abdulid lidul lu bax mu odeltu boromu jagnal nit ñe fa da ci are lu rega yalla djubo tay mare xamul ko bay non ku ñew mo fat la xamal la yo an walu abo la ñu joxal ko ni yade mbar mo raw ka taade am ba baaw ba ji lu ba yadaani etam jaan sa lu ko man ñu xar lu mo am lañu ko jox bi sanga dal akilu dilal fi abambala nan baji jall duel na aw nitam ba ñepp fi asal masiru faati madu man ci amal na ñjidu wal gaay dalal ba weena basiru faati madu man ci amal na ñjidu wal gaay dalal ba weena ko melni mom dootu fi am baba da ma dan mbar ma dan ahmada hilman bila ta'allum min labamba waxan serigne bi xeyela jaji aw tamba ma la tu wudji biram nga waru ak melom ndaram jisu mu ataru fama sa tu age nyaare jublo xebla tay mi nga melni wer ko am ko aram la am magal ndawal jigen ku ñew mu yaadal falel ko ayiti am ku weddi la ajal drus kitab la ilahi fanane wa dal sangam bakere wa taane majale rukor fani basira wa hakora ni hati gunga ga teru di jangalo khasa iza am te deglu ndangma tay nya ha de mo selanglu majale rukor sen basiru ma ko la di adi gunga ya ka waru ayyo ani mo ma jo ay alquran serigne basiru mo ko la deti jang ya ka waru ayyo ani yu anti jallu gudi magal te mepp ndir soro demul ya la ajal ma jo ay la talifi serigne tobana dalam jadon ba adina wa bana jangle ya am te digam ak bayam ba mani ko lim way jelna yan ba bamba ko jox darul menan bil marwi xamal ko boje tax mu leral yu ami fofe la bamay waaji wal ci garam ila jinani ab khibar la mu ham abli safinatan bi kulil janna min daratil menan ya'sal minna sen tuwabe yalla may ma gal ko yeb dong yi ba melni xaru fet way na dexe darul menan sen bi nek ci bopam mu jema jena abli safinatan bi kulil janna min daratil menan ya'sal minna arifali nadan bikul li jana ya fani nasbir yan falam mani suko waxtane wari suko bir la dala waxtane sen bi depona sen adan ñu aboka ay bir ab yey neerona ci wam sesin la bamba jenn jurbel ki wax sa sin la si yaw basiru jantal ak mu sa nek ni ñu guddi gajuma ajal ñu fekk fa adna ma nayni laqu mo bob bis la laqu wa umru bi ayat bil minan bil bakhl al mahbar dar fil minan li la fam ci ad yeral tarikh ba ay su umar la ni gi sa fi bamba li mu atam ya la khalifa digle karam ya jangal ko amna jangal keur gu sen nek na ko jangal ilim ba la wax caro amna ko set ba din ba mbole bi u yanante ga yey farahu li la ci mbar malam aka na al farahu bisuk tarah

moy doon mustafa tetu cheikh bamba moyatu mo tabe ta tan yambe cheikh watew kalam ngane jukuli ya modo khaban waju sap khadim teewna fa cheikh amadu abal teewna fa rakam je sibto bal cheikh modu mamon ñewna fa rakam ya Cheikh Modou Diabbé teewna fa joyam ya dami señ bu mag bi ñepp aboro bisum kéro tay la fay ñew ci mboro ci Abdou Khadir Mbacké moko ñaanal tapéé tané ko di laajal waxtu robam Cheikh Bamba ak Rasoulu asaba ak yanan ya ak Jibril ñom ñepp teewna ñu bisni bari andak ma jiina walan saali tabo gudi lañ ko dal di ciangal ko wasi arbu yalla dal koy jegal takana si abamba defan fa jakka min khabli jaysin mujiblu makka sulu fa gali ti re def fa xamdu laajal go xam jiira sare an akportu ñante waxtu mbalu manki tu ti lañ ko rob te gudi ne ndaw jo Nyara di dalam sini kan, bamba jitu nacara, jitu jangan bayam tak raba dan si ubari wedalar, dan ikut caya lali bayar, yar murid kita madam merab rabi, gerham ni jantena, rangwanya istab tabi dendam di lepas masih aman ni jant, kan kamu tu insya Allah cebu abe jant. Murid la mbab khadir la mbab tijan la ñe boga joy ye yalla ma ngeel te yalla la ilaha illa allah muhammadun arsalahu lillahu salawa sallama alayhi albahi wa alihi wa sahbihi albahi aduna warna taamum sajin dal walad murid ya ma dessin dal walad no ren ya ma wafsi warami soyna bu mudadi delu ci ndar bay mabiyu fay mabiyu ndam fay mabiyu du do yaale ko yawon faatu ñu dalay jaale bu gore do ante faatu kon du faatu ngir ngor ga raw nam xal ci le aya bi teeli mu dem teeli mu jaar ci so aussi mo gëti goor ñi ñepp mo raw so talif na ay tiere tawax na ay jakk sanjana ay ñiëndi yu melni makka alim la abid la murid taadex la borom basira la te mbar kamil la afis la amna ngara ma cheikh bamba musula joyo suna ngey anan ba amna ngaram te mbar mu am bi mustafa tababa fum fuma za to alu tiawna fa ba kalba mbeur ma ay wadda ma jumaay ja mo andana mom jojo way moy waja bamba ko serbiya tawal gom bolo yabal ko salum pada tar nya bolo mu jalli wi sanji watu ba salum fuma sari ando nya fati aw ni maalum defna fa kawla kariman etu ba sanga fa jakka par ko tu de tu ba defna fa ay kar lugo ji du mo xam seen ba ci rum ba ci ko ma ma sam ba gol ba bir kajor ba jall nja amur fo ci de aw ci ram ñu na la moy gor ko na gna ala fi abasi ne na ma mo gna da jamana ko ko war na ma gora ji gi en defal na len tara nga dalal na seen xel amul yi ara nga yu kay ci way bi ci rew mi fofu dem digal na yoon wi def na khalifa ngir tane ak baayam la jogni fi ne zadi ana ay gaayam ci bamba fi et le ko walu saadum jebal ko amni mustafa taawam bam di mustafa defeb khalifa mo don loxom fuma sa ci amoteewu ba magi bas diuna ci rewum senegal ci turam di mustafa nihma di jaal magi di
Var ya bir an dur ben.

kalma do san fasar madandi yurgi nan wa insana aslamtu wajhi ilaykal yawma saqidami liman